I'm running,

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Straight to you, I'm gonna run.

0: Ibiti Amana Oil kuma ko waturuwar yake don siyan sa.
1: Masana sun yi imanin cewa mutane da yawa na tsayen masalba don yin hakadari ne ga lafiyar iyalansu saboda kawai su samu ragin naira 50 a kowace girki.
0: Warai man kwalba ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana jiye shi daga kwanukan rashin tsafta sannan fa a san me ke cikin sa ba.
1: Amma yanzu Amana Oil ba sai ka jefa lafiyar iyalinka ba.
0: Zaɓi ingantaccen Amana Refined Vegetable Oil.
2: Amana Oil, seal value, honest price, no compromise.
3: An fara kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din. Zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

Yarar kwamishinan ya duba kayayyakin aiki da ofisoshin 'yan sanda suke da su tare da gabatar da jawabai ga 'yan sanda. Sifin ya kuma roƙi ci gaba da samun goyon bayan sarakunan gargajiya a wajen tabbatar da ayyukan tsaron al'umma yadda ya dace. A yayin ziyarar, sarakunan gargajiya sun bashi tabbacin samun haɗin kansu a kodayaushe. Sifin a yayin wata lecture ya faɗakar da jami'an 'yan sanda game da ƙudurin amfani da kafofin sada zumunta na zamani, wato social media, kuma ya gargaɗe su da su da kakkausar murya kan su guji karɓar na goro da hannu wadda yake tsare, wadda ake zargi da aikata laifin fyaɗe da kima shiga harkar siyasa da sauran nau'o'in da nahayon keta haƙƙin bil'adama. Ya ƙara jaddada buƙatar da ke akwai na su riƙa fitowa tsaf-tsaf a wajen aikinsu, kuma su nuna ƙwarewa wajen gudanar da aikin tare da bin ƙa'idojin nuna ƙwarewa wajen tafiyar da aikinsu. Ya kuma buƙaci dukkanin manyan jami'an 'yan sanda na ƙananan hukumomin da kuma waɗanda suke riƙe da muƙaman DPOs da su ci gaba da wanzar da tsananin cusa hannun al'umma cikin ayyukan tsaro, tare da jaddada muhimmancin kyautata haɗin gwiwa a tsakanin hukumomi. Yana mai faɗin cewa aikin haɗin gwiwa ya ci gaba da zamowa abu mai muhimmanci wajen magance matsalolin da rashin tsaro da ake da su rundunar. Rangadin ya kuma bawa kwamishinan 'yan sandan damar tantance matsalolin gudanar da kayan aiki da 'yan sandan suke fama da su, da kuma abin da ya shafi walwalarsu, wanda kuma ya ce za a magance domin ba su ƙarfin gwiwar tafiyar da ayyukansu. Kwamishinan 'yan sandan daga bisani ya ba da tabbacin ƙudurin rundunar na ci gaba da jajircewa wajen bayar da kariya ga rayuka da ƙadirorin mutane a faɗin jihar nan baki ɗaya. Mataimakin Inspector General na 'yan sanda mai kula da shiya ta 12 da ke nan Bauchi, wadda ya kunshi jihohin Bauchi da Gombe, AIG Gunmo SM Kwaimo, ya bawa al'umman jihohin Bauchi da Gombe tabbacin cewa rundunar a shirye take don yin maganin masu karya doka da oda a wannan lokacin gangamin neman zaɓe da ke tafowa. AIG wanda ya yi magana ta bakin jami'in hulɗa da jama'a SP Jalige Muhammad yayin da yake ganawa da wakilan wa ofishinsa a helkwatar shiyar ta 12 da ke nan Bauchi. A cewarsa, sun gudanar da tattaunawa da yawa da masu ruwa da tsaki, 'yan siyasa, wakilan matasa, sarakunan gargajiya, shugabannin addini, a lungu da saƙo na jihohin Bauchi da Gombe don tabbatar da zaman lafiya. Ya gargaɗi 'yan siyasa kan sanya matasa shan miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye don biyan buƙatan son zuciyarsu. Ya bayyana damuwarsa kan waɗanda suke ɗaukar doka a hannunsu, cewa za su fuskanci fushin hukuma. SP Jalige Muhammad ya kira ga 'yan siyasa da su guji siyasar a mutu ko a yi rai, maimakon hakan da su rungumi juna ba tattare da nuna bambancin siyasa ba. Don farko cikin jawabinsa, jami'in tabbatar da zaman lafiya a kwamitin tsaro Kabir Abdullahi ya bayyana ɓacin ransa kan halayen wasu iyaye na rashin ɗa'ar 'ya'yansu. Ya kira haɗa hannu a ƙoƙarin sanya tarbiyya a tsakanin matasa da samun yara masu ɗa'a don kare al'umma, inda waɗanda ma ba a haife su ba za a haife su zo duniya kuma su mori rayuwarsu. Abdullahi ya ƙara da cewa suna shirye wajen haɗa hannu da jami'an tsaro don tabbatar da bayar da damar da ta dace don gudanar da yaƙin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da walwala ba tattare da tozartawa ko cin mutunci ba. Wannan labaran suna zo muku ne daga nan BRC2 FM Bauchi. Shugaban ƙaramar hukumar Gamawa, Honorable Ali Babayo, ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na yin aiki tukuru don kawo cigaba mai ma'ana da zaman lafiya don inganta ilimi da a ɗaukacin ƙaramar hukumar. Alhaji Ali Babayo ya bayyana hakan ne a yayin ziyarar girmamawa da ƙungiyar Jama'atul Izalatul Bidiya wa Iqamatus Sunna, JIBWIS, ta kai masa a ofishinsa.
Shugaban ya bayyana farin cikinsa dangane da ziyarar, yana mai bayyana cewa

0: haba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da gori kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zaran an rasa ta
2: dan uwa karka bari kwaya ta zama kabarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC

0: wata mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da BRC2FM a kan ita ce sai dawo shida na hasan wannan din. Yanzu a kuma muna cewa karfe 8:30 lokacin da za a yi zama kullum sau da shi na fata za a yi sau da lafiya.
1: Rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe, shirin da ke kawo muku bayanai da rahotanni kan zamantakewa, tattalin arziki da sauran lamura na yau da kullum. A cikin shirin na yau, ƙungiyar wayar da kan makiyaya dabarun kiwo domin samun ribar kiwo ta ƙasa reshen jihar Bauchi, wato Fare, ta yi kira ga gwamnatin tarayya kan buƙatar samar da cibiyar kiwon dabbobi a jihar Bauchi.
2: Cewa ita gwamnatin tarayya ta samu a cikin kiwofi da tsafanin na wani shirin da kuma amfani.
1: Rundunar 'yan sanda ta ƙasa shiya ta 12, wato Bauchi da Gombe, ta bayyana irin shirinta na daƙile ayyukan ɓata gari a daidai lokacin da zaɓe na shekara ta 2027 ke ƙara gabatowa.
3: Tabbatar da cewa wannan abu da ya shafi yakin neman zaɓe da kuma shi zaɓen kansa in Allah ya kai mu, a tabbatar da cewa an yi shi ba tare da hatsaniya ba.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni duk na tafiye cikin shirin wanda ni Naziru Abdullahi zan gabatar. Madalla, ɓangaren kiwo yana daga cikin muhimman ɓangarori da suke taka rawa ta fuskar samar da madara da nama, gami da kuma bunƙasa tattalin arziki. Lura da hakan ne ya sa gwamnatin tarayya ta ga dacewar samar da ma'aikata ta musamman ta kula da harkan kiwon dabbobi domin inganta ɓangaren. Baya ga samar da ma'aikata sukutum ta kula da harkar kiwon dabbobin har ila yau dai, kuma gwamnatin tarayyar domin ta ga kuma dacewar samar da cibiyoyin kiwon dabbobi a wasu jihohi na faɗin ƙasar nan. To sai dai biyo bayan fitar da sunayen da gwamnatin tarayyar ta yi na jihohin da za su amfana da wannan cigaba a matakin gwaji, cikin sunayen babu sunan jihar Bauchi. Wannan batu ya jawo hankalin ita ƙungiyar Fare, wacce take wayar da kan makiyaya kan dabarun inganta kiwo a nan jihar Bauchi, inda ta yi zama tare da fitar da doguwar takarda da take gabatarwa gwamnatin tarayya a ƙudurin buƙatar samar da wannan cibiya a nan jihar Bauchi, duba da yawan makiyaya da jihar take da su da kuma dukkan yanayi na gudanar da kiwo da Allah ya hore wa ita jihar Bauchin, ga kuma gandun dazuzzuka da har ila yau jihar take da su. Cikin zantawarsa da wakilan wannan shiri, shugaban ƙungiyar Shu'aibu Aliyu Kobi ya ce ba su ci ta zama ba, kuma suna yin dukkan ƙoƙarinsu na ganin cewar ƙungiyoyin makiyaya baki ɗaya a jihar Bauchi da dukkan masu ruwa da tsaki, gami da wakilan gwamnatin tarayya a majalisun tarayya na dattijai da kuma na wakilai, da su tashi haikan tare da magana da murya ɗaya don tabbatar da kawo wannan ci gaba wa jihar Bauchi.
2: Wanda fara ta zaɓe wani program ta zaɓe ta yi da Adamawa, amma an hari musu gaba kenan, amma da su ke fari da Benue da Kaduna da Abuja, to a matakin gwaji kenan. To sai mu ga cewa to wannan dalilin da mun tsare a kan wannan jihohi ne dan a kura su dan na kuma ce wa ba sai mun san ma ba mu ja su ma ba mu fara cikin wannan shi dun me za a cire mu da mun san cewa ko halan da kake so mu ba mu kuma ba mu cikin wannan jiya da muke cikin gwamnati tarayya da bi halan da kake so ne sai mu kike kuma a ashe ba haka bane sai mu ka tarar kula da harkar kiwon tarayya da wasu dalilai na zaɓen jihohi ne. Alhamdulillah mun ga tabbata cewa ba ta da ciki kuma mu ce ai mu wani abu mun cancin da ba mu ba da muna fito da ni a duk faɗin ƙasar Najeriya muryar kiyaye na farko da muka fara da shi ne kuma ke shi lincin sai taka da muna da aikalin da take rancima da shi a Bauchi wanda shi da zamani ma da kai da tarashi ne shi garar kinkin da idan ku har ma da wani wajen a shi ko mun yi muka fara zuwa bata wa guje da shi ne to in ga hali ya kamata ke jihar Bauchi ma shi da fara da shi ne wannan jihohin da bibi kuma idan muka duba cewa shi makiyaya inda yayin an ci amma ga wannan makiyaya to alhamdulillah ya har bauchi inda ga abin da shi ba ta gama ba ke gama ba ke gululu da dawo ka shiga dingi yayi mi so kai dan ba dawo ka shiga alƙalin ne to ji fa bale mu ko ba inda ba mu ana to zai yi cin ku za ji har bauchi san ba idan da zaka ji ba idan da zaka ji rasa abin da ke kira kiyo a wannan gidan ji har bauchi da ne ciwa shi mun san mu ce mutane ne da kiyo a matsayin sana'a ko muka bashi mutunci don tun da haka ne ya ga mawaki bai mu a cikin Muhammadu na shi ko mu sana'a shi dawo kuma cewa shi ne wannan rafi da zai rike a fanni da kisan wannan wannan ya to alhamdulillah eh mu ma a cikin gauci har ga Allah mana kala da tam da bari da wannan wannan ya da mukiya ya ko an bari mu ne ba ya kada mu kuma dare zu kuma wannan
1: Shu'aibu Ali Kobi, shugaban kungiyar wayar da kan makiyaya kan dabarun inganta kiwo wato fare a jihar Bauchi. To sai dai wani muhimmin bangare na rayuwa wanda a iya cewar sai ya samu ne ake iya zancen yin kiwo wato zaman lafiya. Kamar dai yadda aka sani, a irin lokaci na zaɓuɓɓuka, wasu masu ƙoƙarin maida hannun agogo baya sukan yi amfani da damammakin su wajen tada zaune tsaye domin biyan buƙatar su. Kwana da sanin haka ne yasa rundunar ƴan sanda shiya ta 12 mai kula da Bauchi da Gombe ta himmatu wajen tabbatar da dakilar duk wasu ayyukan laifuffuka da ka iya kawo tseko a lokaci na zaɓe don sauke babban nauyin da ya rataya a wuyar rundunar na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Muhammad Jelige shi ne ya tabbatar mana da haka cikin wata zantawarsa da wakilanmu.
3: Fara mamu shirye-shirye domin mu tabbatar da cewa domin shirya ranar lokaci ba kuma tabbatar da cewa hakan mu ya ci mu ruwa hakan abu da ya shafi gudanar da campaign yakin nemi mafi da kuma shi zafin kansa cikin zaman lafiya da lumana a wannan dalili da farko shi mataimakin babban sakata janar yan sanda mai kulawa da shiya ta 12 wato Bauchi da Gombe tarka da dama wanda muka gayyaci masu ruwa da tsaki kama daga ƙungiyoyi masu zaman kansu har ma da wasu daga cikin ƙungiyoyi na siyasa dukkan mun zauna da su mun tattauna abubuwa masu muhimmanci da kuma muhimmancin zaman lafiya da kuma aikata abin da ya kamata ba tare da samun doka da kuma ka'idoji da suke nan a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya domin gudanar da baya ga haka bayan waɗannan tarurruka da muka yi shi taimakin inspector general ɗin sanda AIG Gunkuma SM Kwaimu ya ba da dayayyen umarni da kwamishinan na ƴan sanda guda biyu da ke ƙarƙashin kulawar shi wato kwamishinan ƴan sanda na jihar Gombe da kuma kwamishinan ƴan sanda na jihar Bauchi domin tabbatar da cewa su ma sun aiwatar da tsare-tsare da kuma aiki ƴan sanda lungu da saƙo da aiki da ƴan sandanmu masu lalaki asiri intelligence kenan domin tabbatar da cewa wannan abu da ya shafi yakin neman zaɓe da kuma shi zaɓen kansa in Allah ya kai mu shekara 2027 a tabbatar da cewa an yi shi ba tare da hatsaniya ba tare da ko rauni ko asarar rai ko dukiya daga wannan a shirye muke tsaf.
1: SP Muhammad Jalige jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sanda shiya ta 12 to kasancewar Batu na tsaro ba abu ne na mutum daya ba. Su ma kungiyoyin tabbatar da tsaro a nan jihar Bauchi suna mara baya wa ita rundunar ta ƴan sanda ta fuskar tabbatar da tsaro, kamar dai yadda ƴan kwamiti na tabbatar da tsaro da kuma wanzar da zaman lafiya a nan fadar jiha ta bakin babban jami'inta Kabiru Abdullahi ya bayyana mana shirin da suke da su, ya bayyana mana irin shirye-shiryen da suke da su a bangaren su domin dakile duk wasu ayyuka na tada zaune tsaye gabanin gudanar da zabe na shekara ta 2027 da ke tafe.
4: Akwai su a jihar Bauchi kuma ya ba su nan sai da jifa jiba wanda ba za a ma gab da hidimar maulidin yau mun sha zuwa mu gaya maka yin jama'a musamman ga manyan sanya muna jin yara nan da yawa suna da damuwa saboda

0: jikinsa ga isu gudu ƙarshe dai da kyar muka samu a cikin irin yaran wanda mu ba mu tabbatar ma da su ne amma dai wasu wannan kayan ne suwar sun fara ba mu cewa suwa su suka fuske fara muka kama mutum biyu daga ciki ana samu hidiman maulidi ya sa waɗansu sun daddawo sannan hidiman siyasa ya sa waɗansu sun daddawo mun dauke su mun miƙa su hukumar ɗan sanda da ke kan shi sannan waɗansu daga cikinsu sun gudu masu irin cire wuka su ɓace waya su ma waɗansu daga cikinsu mun kakkama su mun miƙa su ya dafa ma wasu metro nan aikin mun dai dama duk lokacin da mun kama irin masu wannan laifin su mukan duba hukumar ɗan sanda mafi kusa sai mun miƙa musu ɓarawon mashin ne ɗan sara suka ne sai ka gan shi kawai da rigan siyasan gidan wani sai ya zo shi ya samu kwaba tunaninsu shi ne kar a je a kama shi yanzu ya dawo gari ya koma gidan wani wancan ya koma gidan wancan ya koma kuma tsofin masu laifi ne so amma su kuma wasu yara irin waɗannan wanda suke tare da waɗannan bata garin kafin ka an kar sai ka ji an samu wani babban dan siyasa an ce masa su wani sun kama wani to in bai bincike ba sai fara jin haushin cewa to su wani ba su tare da mu wanda kuma yake mun ba haka ba ne damu mu shine jihar Bauchi mu taimaka mu magance irin waɗannan matsalolin da suke zuwa dan wani lokaci an bar abu dan kaɗan ne sai ka ga yana ta girma yana girma
1: Kabiru Muhammad babban jami'in sa kai na yan kwamiti a nan fadar jiha
2: Shirin yau da gobe na BNP Bauchi.
1: Madalla, yanzu kuma bari mu dubi wani batu da yake daukan hankalin al'umma masu shiga kasuwar mu da Lawal domin yin sayayya ko kuma masu wucewa domin zuwa wajajen aikinsu. A nan kuma muna magana ce akan matsalar cunkoso da take faruwa a bakin kasuwar ta mu da Lawal inda zaka ga wasu masu baro wasu masu keke na fef a wani zubin ma har ma da masu manyan motoci suna tsayawa akan bakin hanyar wanda kuma hakan ka iya haifar da cunkoso sosai har ma a wani zubin kan haifar da afkuwan hadura lura da hakan ne yasa muka ji ta bakin shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta mu da Lawal da ke nan Bauchi Mustapha Shehu Idris domin jin ko me suke yi a nasu bangaren domin hana cunkoso a bakin kasuwar duba da cewar gwamnatin jihar Bauchi ta sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi tun a zangonta na farko ta gyara hanyar ta bakin kasuwar mu da Lawal din ta bulle zuwa hanyar kofaran a nan cikin fadar jiha a wani mataki na ƙayata birane da kuma sauƙaƙa zirga-zirga a ciki da wajen fadar jiha
3: kamar yadda aka tambayi hukumar barota ba sai ba kasuwar irin wannan agency din mun sha kai kawo domin ganin kan cewa an samu mutane ba sa zuwa suna baki a wannan abubuwa kuma mun sha jawo hankulan waɗannan agency wanda abin ya shafa wanda mu dama muka shigo daga ƙarshe ne a matsayin wani matakin shugabancin kasuwa so amma a kullum abin da muke gaya musu abin da talakawa suke fassara gwamnati har yanzu shi ne mu ma mun yarda da maganar talakawa suke faɗa dokan gwamnati doka ne da sati ɗaya idan an zo an ce ta sha'ara in ka tashi sati ka dawo sai a barka kuma kullum muna nusar da su kan cewa a tsaya a yi abin da ya dace babu wata gwamnati da za ta yarda wani mutum ya zo yana kasa kayansa a kan hanya ko kuma ya zo ya yi fakin yanda ya ga dama wannan ba ka'ida ba ne saboda babban hanya ne ana cutar da al'umma da yawa wani ma za ka ga mara lafiya da ɗauko don hanya ne wanda ya linke tsakanin specialist da teenage da abu da a wuce shi wani kuma mara lafiyar da aka shi asibiti wani ma daga nan ne wani accident ne amma wannan access hanya ne wanda ya shafi duk wa'innan gurare to ma da masu bukatu akwai abubuwa da ya shafi ministries da yawa wanda su ma tanan suke yi to amma a kullum idan mun zo mu faɗa kan cewa a tsaya a yi aikin tsakani da Allah a yi hukunci mutane su gani rashin hukunci shi ne yake jawo kowa ya abin da ya ga dama amma in gwamnati za ta tsaya ta yi abin da ya dace hukumomin nan duk gabaki ɗaya ina tabbatar maka idan ka zo za ka iya zuwa ka ruga ka sake motar ka ma baka kada wani ban motar ta wuce saboda me yasa kowa ya san kan cewa abin da nake yi ba gaskiya ba so amma saboda sake da ba da dama shi ne kan janyo ya zauna a wannan wuri ni a kullum ina da ma'aikata da kaɗai ma'aikata na biyu wanda ban kwana ke bi kowa kuma kowa ya sani tsakani da Allah to abubuwan na abu ne wanda ya shafi dole ya kowa ya kawo nasa gudunmawa gwamnati ta kawo mu ba da namu a haɗu sai a tsaftace shi

0: Fashe hudu Idris kenan shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta Muda Lawal da kenan Bauchi a duk shekara a daidai irin wannan lokaci gwamnatin tarayya takan turo wakilai domin duba irin abin da kowace jaha take nomawa a fadin kasar nan a bana ma dai waɗannan bakin sun zo nan jahar Bauchi sun kuma ziyarci hukumar bunƙasa aikin gona ta jahar Bauchin cikin zantawar sa da manema labarai daya daga cikin ƴan tawagar kuma shugaban kula da sashin bincike na hukumar ayyukan gona ta tafkin Chadi Dr. Jidda Umar yayi ƙarin haske kan wannan ziyarar
1: mun zo ne a dan mu gabatar da wani national assignment wato da aka bamu wannan assignment din shine wato kowane shekara ma'aikatan NRS dake Zaria su aka ba su wannan nauyin su kuma sai su hada kai da sauran researchers team so a wannan karon kowane state akwai wanda ake tura mu to ni na wakilci lecture researchers team a wannan tafiya tare da wanda aka turo daga NRS Zaria ko zo Gombe da Bauchi to bara mun gama da Bauchi a Gombe to yau kuma muna nan a Bauchi zamu zazzaga ne mu samu ci daga bakin manoma daga bakin ma'aikata manoma yaya gona yake ya tafiyar da lamarin gona yake daga wurin su an san cewa gwamnati ta iya kokarinta na tallafawa gona to amma mu aikin mu shine mu je kasa wajen manoman mu ji daga bakin su shin wannan tallafa da ake ya aiwatar ya kai ga yadda ake so ya sa sun samu bunƙasa cikin aikin su da gona ko koyaya to wannan bayanin ne zamu tattara kowane state mu kuma zaman da aka yi haka su masu tattara daga baya sai a tattara gaba ɗaya sai a yi report gaba ɗaya na kasa gaba ɗaya
0: Dr. Jidda Umar shugaban kula da sashin bincike na hukumar ayyukan gona ta tafkin Chadi Malam Ya'u Muhammad shine shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi ya bayyana cewar lallai aikin nasu muhimmin aiki ne kan haka ne ma a shekaru biyu da suka gabata aka gano cewar jihar Bauchi za ta zo na daya a noman gyada da waken suya daga nan ne sai ya ba wa gwamnatin jihar Bauchi a bisa wannan kokarin
1: alhamdulillah wannan zamu ce tawaga ce wanda Bauchi shekara gwamnatin tarayya take yin sa a tura 36 da Abuja ana kiran shi annual agricultural performance survey su wannan gwamnatin kan turo su ne su ga halin da aikin gona ke kowace jiha kuma za su yi assessment za su duba su ga kowace jiha me tafi fitarwa a shekara biyu da suka wuce da suka zo su yi assessment duk Najeriya za ka ji har Bauchi ta tafi noma gyada da kuma waken soya wannan guda biyu jihar Bauchi ta tafi noma su kamar Gombe wake ne Kano dawa da kuma wannan gero wannan dama musamman cikin ya ake hada duk Najeriya gaba daya kuma ana tura manyan masana aikin gona ne daga cibiyoyin bincike na aikin gona na Najeriya ake hada su tura su cikin to yau alhamdulillah wannan jin ko kuma tawaga ya zo nan Bauchi kuma za su fita su ga abin da yake kasa a jihar Bauchi na aikin gona da su zazzaga da tare da staff din wato da ma'aikatan mu wanda su fita su je al'ummomi da yawa.
0: Malam Ya'u Muhammad shugaban hukumar bunƙasa aikin gona ta jihar Bauchi a nan kuma shugaban kungiyar ƴan fensho a jiha Comrade Abdullahi Alhassan Misau miƙa godiya yake ga gwamnatin sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi a bisa ware kuɗi naira biliyan 10 domin fara biyan kuɗaɗen gratuity a jiha tare da kira ga membobin nasu da su guji bayar da duk wani kuɗi ma wasu da suke yin sojan gona da nufin cewar za su wuce musu gaba.
2: Wannan sati dai na tafi da farin ciki da nake tare da shi cikin wancan sati ikon Allah kuma gwamna a ga bayaninsa a taro da ya sake biya bayyana maganar cewa ya ware biyan 10 don biyan gratuity kuma ba ba shi ba wanda ni kai na da san cewa za ba shi ne yayi sa da biyan wadannan fa'ida aka tantance kaga cikin duk Allah kuma gwamnati ya fada ma da ba shi ba to amma muna jira mu ga cewa an fara cikin wannan magana da ya muka cewa an fara ya ba ta yi ba da lokaci kuma ba a tsara da biyan ba amma dai na riga da na san cewa la ta'ala inda fada za a biya to wannan bidiyon goma da aka ware aka ce za a fara biya to shi kana gani zai yi wannan tasiri kan gidan da ta da shi na san ana bin kuɗi da yawa amma ai mu ya bi da yawa sai ba ana so saboda haka wasu yoyi ma ai muna da to biyar biyan uku biyan uku ba to kaga ku je su ya ne girma gwamna banda miliyan 100 yake ba ruwan miliyan 100 wata ake biya ake rikewa ba to kaga sai wannan cikon shi to na biyan kuma to kaga mutane da aka tantance ba da dukkan to zuwa
0: Shugaban kungiyar ƴan fensho a jiha, Comrade Abdullahi Alhassan Misau. Yanzu kuma bari mu je ga taskar mu ta yau da gobe domin jin abin da ta kunsa.
3: Mai sauraro, barka da warhaka, sannun mu kuma da kasancewa cikin wannan zango na taskar yau da gobe, wanda ke kawo muku labaran da suka jibanci wasanni, rahoton kotu, abubuwan da ke faruwa a ciki da wajen ƙasa, tare da ni Rabi'at Muhammad Kital. Zangon namu na yau zai fara ne da labarin wasanni tare da Muhammad Haruna.

0: Sabemos falar, eu vou ter medida, ganhei medida. A Mugati, sabemos que a missão é mudar na rua. A Bunky, o Padão Tapa, tá o Stuart. A Tata Batalha, a gente esquiada o Pamana. Tem um gai que eu vou mudar na rua. O que é? Ainda não tem um derrotado o Gascar. O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é? A lokacin da gudanar wada ayyukan kungiyar kwamfuta ba ta wani tuwari su a cikin yaro na kwamfuta ya jagoranci mambobin sabon kwamitin zuwa ofishinsa domin kai masa ziyarar taya murna. Manufar ziyarar ita ce taya kwamishinan murnan nadin da aka yi masa tare da gabatar da sabbin mambobin kwamitin da yake jawabi kwamishinan Alhaji Bashir Yaku ya taya sabon shugabancin kungiyar murna. Sannan ya buƙaci su da su sanya maslaha kungiyar kwallon kafa ta wuce Taurus a gaba fiye da buƙatun ƙashin kansu wajen gudanar da ayyukansu. Ya jaddada cewa jin daɗin 'yan wasa da jami'an kungiyar adalci da ya dace su ne ya kamata su samu jagorancin gudanar da kungiya musamman wajen mu'amala da 'yan wasa masu horaswa, jami'an fasaha, magoya baya da sauran masu wajibi. Ya kuma buƙaci sabon kwamitin da su gudunar kara bunƙasa tare da gano sabbin hasken 'yan wasa da gasar daban-daban na jihar Bauchi. Idan muka koma hukumar kwallon kafa ta Najeriya kuwa, hukumar kwallon kafa ta duniya ta turo saƙo wanda yake cewa FIFA ta samu rahotanni cikin matukar damuwa da ke nuni cewa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Najeriya NFF Mr. Ibrahim Bissau ya miƙa takardar murabba'in ɗinsa ne yau bayan umarni daga hadar shugaban ƙasar tarayyar Najeriya dangane da haka mataki na 14 da mataki na 19 na dokokin FIFA ana buƙatar dukkan ƙungiyoyin kwallon kafa da suke mambobi su gudanar da harkokinsu cikin ƴanci ba tare da tsoma baki da bai dace ba daga wasu ɓangarori guda uku ciki har da hukumomin gwamnati duk wani katsalandan daga hukumomin gwamnati da zai haifar da cire zababbin jami'ai daga mukamansu ana ɗaukar sa a matsayin keta waɗannan tanade-tanade kuma hakan na iya jawo takunkumi kamar yadda mataki na 13 na dokar FIFA ta tanadar. Saboda haka FIFA na buƙatar abubuwa kamar haka cikin kwanaki 7 kacal. Na ɗaya tabbatarwa a rubuce cewa murabus ɗin Mista Ibrahim Bissau na son ransa ne kuma babu wani matsin lamba daga wani ɓangare na waje. Na biyu bayani a hukumance daga gwamnatin tarayya Najeriya game da yanayin da ya haifar da wannan sauyi. Na uku tabbacin cewa NFF za ta ci gaba da gudanar da ayyukan bisa dokokinta da kuma ƙa'idojin FIFA. Don ba ba da gamsasshiyar bayani ba hakan na iya tilastawa majalisar FIFA yin la'akari da dakatar da kungiyar kwallon kafa a Najeriya daga dukkan gasa da ayyukan FIFA a duniya.
1: Gaba kaɗan kuma sai mu haɗe da Rahinatu Aliyu a zauranmu na mata masu gida.
2: Allah shi ke daraja kun ga mata ma ya basu.
3: Kun kuma ga hirar namu yadda ta kasance da iyaye mata kamar haka. Akwai kansan ni ma yana nan nau'ukan su daban-daban ni ma da kuma na bakin mahaifa. Akan je a cikin aiki don bakin mahaifa idan kana da su za a iya ganewa in ma baki da shi za a iya ganewa. Ana zuwa gundumomi ana yin wannan tattakan kyauta ne ba wacce da kuma ba. Don haka mata ina kiran ku hanzarta ku je ku yi wannan tattakan domin kare lafiya.
4: To sunana Kokuta ina nan zaune a nan Yarwa ina ba da shawari ga mutane masu ɗauke da ciwon kansa. Idan aka tarbatar maka ka je asibiti akan baka da lafiya. Sai ka garzaya ka koma asibitin da suka tabbatar maka kana ɗauke da wannan ciwo su za su baka maganin da ya kamata wanda zai taimake ka a rayuwarka. Ba ko kai ko ke in aka ce miki ki je ki sha tsaffin turawa ko kuma ki sha ganin dogale ko karɓuwa za ka warke ba. A'a inda suka tabbatar maka kana ɗauke da wannan ciwo wurin za ka garzaya ka je su suka sani me za su maka. Shawari da nake ba mutane. Dan Allah duk wanda yake dauke da wannan ciwo ya runguma hankali kowa da irin nashi jarabawa ya je asibiti ci gaba da karɓar magani. Asibiti ba ƙaramin taimakawa ne ku suke gano duk wani abin da yake damu da adam to a taimaka a yi kokari a je asibiti a ci gaba da karban magani har Allah ya kuma ci gaba da karban idan aka ce mutum na dauke da wannan ci ya garza yaya ce kuma aka ce mutum na dauke da kansa ya garza yaya ce asibiti ya je ya ci gaba da karban magani kuma idan aka daura ka akan magani ka tabbata ka sha shi akan lokaci idan saukin sa idan aka ce karfe 8 ko kokari ka sha karfe 8 aka ce maka karfe 9 sai kokari ka sha karfe 9
3: madalla ku saurare mu wani lokaci
1: kuma da wannan rahoto na Rahina ta Aliyu taskar yau da goben ya zo karshe Rabi'atu Muhammad Kitan ke cewa ma'assalam
5: kuma da haka shirin ke kammaluwa a madadin Kamaluddin Nuhu Ilela wanda yake kula da shirin da kuma dukkan sauran ƴan tawagar ni ne naku Naziru Abdullahi da na gabatar nake maka fatan alkhairi
6: to an gashi da malam Naziru da ya gabatar da shirin yau da gobe mutara mai sauraro idan Allah ya kai mu agoban din Allah ya yarda da misalin kafi takwas da rabi to din sura mai cikin shirin za ku goma da cikin karfi takwas karfi tara da gidan gidan radio boci mita 90 shi din sa ba sai a gyara zama don sura shirin siyasa maji mak isma

0: Daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: ayyukanka da niyyanka wallahi zai sa mutane su soka. Ko baka ci zaben ba, Allah zai baka kwajini a wajen mutane. Kana aje a zuciyarsu kai mutune mai mutunci.
2: Mu dattawa in muka ga abin da ya kamata mu faɗa mu labutu mu kyauta.
3: Ana hakika kowa irin zamaninsa, alhamdulillahi, amma na ƙaura ya sha bamban da na kowa.
0: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannunmu da arzikin sake saduwa. A yayin da ake ci gaba da neman goyon bayan jama'a dangane da zaɓukan da ke tafi, masharhanta da masu fashin baki irin na siyasa na bayyana ra'ayinsu kan yadda aka fara gudanar da yakin neman zaɓe a jihar nan, musamman ma a majalisun tarayya da tuni suka fara shiga lungu da saƙo na jihar nan domin bayyana manufofinsu ga jama'a. Domin samun shugabanni na gari, gidan rediyon Bauchi ke ci gaba da ganawa da masu sharhi kan lamuran siyasa don jan hankalin jama'a kan irin siyasar da ya kamata a ce su yi shi a daidai wannan lokaci. Idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya zo kafin wannan, an ji mu da dattijon ɗan siyasa kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa, Alhaji Inuwa Malamin Kasuwa, inda ya ja hankalin matasa da su guji siyasar banga. A yau kuma cikin ƙarshen ganawarsa da wakilinmu, Alhaji Inuwa Malamin Kasuwa ya bayyana yadda suka fara nasu campaign ɗin na neman kujerar majalisun tarayya a nan Bauchi.
1: A matsayina da ke jina faɗin wannan magana tsakanin da Allah, kwanan na ai mun fito neman takara. An zo an yi maganar takara na ɗan majalisun tarayya sarkin Alhaji. Fitan da muka yi har muka je muka da duk yayyen mutum ba zai ce ga wani yaro ya fito ya sha gabanmu ya zage mu kwace nan mutum. Dalili mun ɗauki abin bisa tsari. Duk wanda aka gayyace shi an gayyace shi an san yana nan. Kuma duk mutanen da aka je garin su kafin a je su shugabannin siyasa na garin sun gaya wa matafansu cewa su wane za su zo lokaci. Amma ban da hayaniya ko ba hayaniya ba. To inda kowace jami'a ta ɗauki irin wannan, wallahi ina gaya muka ba ƙarfin nasara ba. Har muka je muka dawo. Ko tuntuɓe ko zagin wani ba wanda zai ce an zage ba bata ba. Da wanda muka tafi da su ɗin da wanda muka samu a garuruwa, kowa yana mana maraba da yanzu ba, kuma yana ƙaunar zuwan mu. Kuma abin da ya kawo mana farin jini tsakani da Allah na zuwan mu har mu je mu dawo lahiya ba mu samu cikas ba, saboda ayyukan da shi shugabanmu ya girma gwamna yi, saboda haka kowa gani a ƙasa. Shi ma ɗan majalisar da muka je, kusan duk ɗan da muka je cikin Bauchi local government ba ya da aikin da ba zai faɗi gurgurdun kaji, saboda ka kaga mutane suna so kaji san kuma kuma aikinka ne yake sa ka samu mutunci, tafi lafiya a dawo lafiya. Don sun san in suka bar yayan suka ci mana mutunci, to gurgurdun an zo ana wani abin kirkewa za a musu, kuma su kansu yaran suna gadara da abin, saboda haka wannan ba babu wani matsala a ciki banda yara su. Mu iyaye na hankali na ƴanmu mu kuma shugabannin jam'iyyar ai kokari ai koyi da irin tun da muka yi na jam'iyyar APM, saboda mu jawo hankalin mutane yaran nan ƴaƴanmu ne, kada mu bari su zama ƴan iska. Don suka zama za su cutar da mu za su dame mu, ba za su damu kansu ba, mu sai sun dame mu kafin su damu kansu. Tunda yaro bai san abin da yake ba daidai ba, sai kai da ka kiran daidai ɗin kiran ka ya ɓaci kafin shi ya gane ya yi wani abu.
2: Wasu daga cikin dattawa irin ka da suka taka rawar siyasa suna ganin cewar kalaman da 'yan siyasar su kansu suke amfani da shi wajen neman takara yana da daga cikin abin da ke tun zama goya bayan su suke shiga irin waɗannan abubuwa. Mene ra'ayinka kan irin kalaman da ake amfani da shi yanzu haka yayin neman kuri'a na gaba?
1: Ai shi ne kamar yadda na faɗi a baya, ai kai mai neman kuri'a ai kana neman aiki wa jama'a, to ai bai kamata ma ka ɓata mutuncin wajen kana neman mutane su zaɓe ka. Ko baka taɓa mutuncinsa ba, ayyukanka da niyyanka wallahi zai sa mutane su soka. Ko baka ci zaɓen ba, Allah zai baka kwajini a wajen mutane, kana aje a zuciyarsu kai mutune mai mutunci. Amma har in ka ɗauka wai wane yana na bari kaza ko ka tona masa dai kuwa, wannan duk ba zai hana ki zama shugaba. Ina gaya maka wannan magana da idona da hankalina abin da aka yi a Bauchi mu ne ba wani waje ba. Aka ƙi shugaba aka ƙi shugaba ba abin da ba yi ba, har wuta an sa mana a gidajen. Amma daga baya da Allah ya kawo masa ƙarshen rayuwarsa, yanzu kowa gwargwado wani duk zuriyar suke kukan nan, wallahi duk gaba ɗaya kuka suke na rufin mutumin saboda kirkin ne. Saboda haka shugabanci Allah ke barwa su wadanna su daina kuma iyaye kamar yadda ga muka ba mu iyaye ya kamata kuma ja kunnan yaran mu in wanda kuke tafiya da shi yana zage ko da ku zage da yake ku bar shi zage sa shi kada ku taya shi fada don shi zage ne zai ku kuma za ku sa sanda ne ko ku sa dudu ko ku sa wani abu cikin mutum ku ba ruwan ku in ya faɗi magana gaskiya ya kai maka yi masa tabi tun da zuciya shi ma ya ji dadi a zuga ba zuga bane amma mulki na Allah ne duk da aka zuga kan Allah bai ka bar ba za ka yi
2: hukumar zaɓe mai zaman kanta ita ne alkali na kana da shawar gare ta ganin cewa zaɓen an tafi shi ta yi bai dace a kakatun ruwa.
1: Ai wannan al'amari da kake gani Allah gwani ai Allah kan ba da mulki wa mutum kuma ya alƙawar duk abin da ya baka ko da ba mulki na shugabanci na hukuma na gidanka ma Allah zai tambaye ka balle a ɗauke ka aiki a ce ka kula da abokan ka kuma aikin na tsara maka kaza da kaza kada ka bari a yi laifi ba ka zo ka yi maganan ba ba ka maida hankali ka yi ba Allah zai tambaye ka daga nan duniya ma za ka fara ganin kasawan ka kafin a je wajen Allah saboda haka su hukuman zaɓe ya kamata su yi tsoron Allah aikin nan suna yi ba don wani ba ne suna yi ne don Allah ne ya ba su ko suna yi don su tsare mutuncin mutane ya kamata duk dokan da yake cikin hukuman zaɓe a yi amfani da shi wajen tsare mutuncin mutane da tsare mutuncin ƙasa da kuma gyaran abin da ake so da kuma cika alƙawarin da suka yi na ɗaukan aiki wanda Allah shi ne shaida sun ɗauki alƙawari za su yi cika aikinsu babu wani matsala duk abin da ka bi in ka bi doka za ka zauna lafiya saboda haka ne ina goyon ba aina ko na roƙon aina ka ji tsoron Allah duk wani wanda ya saba ƙa'idar zaɓe a jawo hankalinsa ɗaya biyu uku in yaƙi. To ai duk hukuncin da ya kamata yi masa wannan ne ina ta
0: turmin karshe na zantawar gidan rediyon Bauchi da dattijan ɗan siyasa kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa Alhaji Inuwa malamin kasuwa shi ma a nasa ɓangaren dattijan ɗan siyasa Alhaji Garba Binkwai ya ziyarce mu domin bayyana ra'ayinsa kan yadda gwamnan jiha Bala Muhammad ya zaƙulo 'yan takara na kujeru daban-daban a jihar nan a ƙarƙashin sabuwar tafiyar jam'iyyar APM mai alamar rugu. Alhaji Garba Binkwai ya ce ɗumbin ayyukan da gwamnatin ƙauren Bauchi ta samar shi ne ya bashi ta goma shi ta fuskoki da dama.
4: Shi kullum ɗan adam yana son ka tunatar da shi ko ya san abu ko bai sani ta san tunatarwa da zan yi kuwa ita ce musamman a kan ita wannan jam'iyyar tamu da APM wanda sabuwa ce amma ta karɓa gurin mutane karɓa ko ba karɓa ba dalilin karɓar ta kuwa saboda ayyukan da shi mai girma gwamnati ne ya yi ayyuka ya yi ayyuka ya kuma taimaka wajen tsaron nan zaman lafiya nan ba abin da yake zaman lafiya da ne a mu dattawa in muka ga abin da ya kamata mu haɗa mu labutu mu kyauta saboda haka a irin da zan yi wa matasa ga sun samu dama dama sun same ta kuma Allah ne ba su mai girma gwamna Allah ya sa mai girma gwamna ya zo da wannan al'amari damar da matasa suka samu ya kamata matasa kada su kuskura su bar wannan dama da suka samu damar nan ko ita ce yau Yakubu matashi ne a Muhammad Bamaji matashi ne kuma wannan mai girma gwamna ya yi adalci tun da shekara da shekaru dattawa da suke mulkin nan kuma yanzu Allah ya kaddara mai girma gwamna ya sa adalci a cikin hidimarsa aka shigo da matasa aka ba su wannan dama in suka bar wannan dama to kada fa gari kowa kada su ƙara bata kowa kada su ƙara ganin laifin kowa wannan laifin su dama ce wannan aka ba su dama ce aka ba su matasa kenan matasa ina faɗa muku ya kai su uku an ba ku dama ku tsaya lalle ku kun zaɓi Yakubu da Muhammadu Bamaji duk abin da za ka faɗa a kansu ba za ka ce macuta ba ne ba wani abu da za ka faɗa nasu na laifi sai dai ka ce ai matasa ne to ai shi mulki kan Allah ai nasa ne kowa ma zai iya gaiwa kuma shi mulki adalci ake nema ba wai shekaru sai dama ta biyu wasu mutane su ma da aka ba su bayan matasa mutanen Katagun su ma an ba su dama mai girma gwamna ya dubi Allah ya dubi wanda ya halice su ya halice shi ya ba su dama Yakubu ɗansu ne kada su bar wannan dama kada hasada ta shigo kada su bar wannan dama su tabbatar sun zaɓe shi in ba su zaɓe shi ba to kaga mutanen Katagun to me za mu kira su Isa ya ba su irin wannan dama ba zabi dan su ba yanzu ga kaura ya kawo wannan dama ya ba su lalle kada su bar wannan dama an suka bata fa to kada su ƙara zargin ko kada su ƙara cewa wani ya taka su dan an yi irin wannan mutanen Central Zone da aka ba su dama a Canada da ba zabe shi ba kaga wannan dama ta wuce to kada mutan ka ta goyen an ba su dama ta yi isa ba su dama ba su zabe dan su ba ga kaura ya ba su dama ya kudan su ne kuma na tabbatar ba za su kuskura wannan dama ta wuce bayan mutanen ka ta sai mu mutanen Bauchi lalle su tabbatar gwamnatin mu ya tsaya sanata kuma mu ne muka ce tsaya dan sannan muka ce tsaya shi ba sabon shugaba ne ba kurti bane ba almajiri bane a'a tsohon dan majalisar sanata ne na tarayyar Najeriya kaga in Allah ya taimake mu muka samu ya tafi in muka dace ma sai mu ga ya zama shugaban majalisar dattawa to kaga wannan abu sai mu gode wa Allah sai ka dauko aligaru shi ma ba kurti bane ina cikin majalisa a yanzu yana cikin majalisa saboda in ka zabe shi ba zai je a sabo bane a sabon koyi bane ya wuce wannan abu ne kuma sai a dora akan damin ya san aikin ba kowa zai ba amma an zaka zabo wani sabo kaga ka maida Bauchi ta baya ka maida Bauchi local government ka maida ita baya amma in ka zabe kaga ka daga mu gaba zai tsaya aiki zai ci gaba da aikin sa ba a matsayin kurti ba saboda haka wannan abu zamu ya mu ganganin da yake nan gara ka tunasar da mutane gara ka tunasar wata ran za a ce duk wani abu da na faɗa an ba ai wata ran za a ce kaga dattijan nan fa ya taɓa mana wannan magana mutan katagun na gaya musu matasa na gaya musu Bauchi ta tsakiya na gaya musu Bauchi local government kuma na gaya musu saboda haka sai mu mutanen Najeriya to mu mutanen Najeriya sai mu yi ta roƙon Allah Allah fidda mu daga cikin wannan wahala da ke ciki bayan da za a yi ƙasa an karye tattalin arzikin dubu ɗaya da aikin da za ta yi maka yanzu 10,000 ba za ta yi maka ba kaga wannan ba karamin matsala ba mayin nan litan nan kuɗinta in ka tara kuɗinta yanzu dai ganin da ya a takaice ya kai 7,000 to wannan ko ba ka da abin hawa ai abin uniform ne ko ba ka da abin hawa ya shafe ka ai za ka wani kuɗi saboda haka wannan rigimin mai ta shafi manomi ta shafi kowa da kowa manomi yanzu zuwa gonar ma zama rigima in noman ma kusan noman ma an karya shi mutum nawa ne suke noma yanzu saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana gudunmuwa wannan abu fita daga cikin wannan rigima da wannan matsala dan ba za mu ke dan dole mu kira shi matsala kuma shi mai girma gwamna muna gode masa ko ba komai wallahi maganar tsaron nan kawai wallahi ta ishe mu yanzu ka dau mutumin Zamfara mutumin Sokoto mutumin Niger mutumin Kaduna mutumin to yanzu irin yanzu mutanen wannan gurare me za su faɗa a rayuwarsu yanzu mu nan ai sun so su zo su yi dafu masu irin wannan tadi ba su samu koha ba saboda haka ko saboda wannan kawai yanzu magana ma gode musu ayyukan in ka ce ma ai aiki ma kai ka je kana faɗa ma kowa bai gani a idansa ba kowa gani yanzu dai gari nan ni wallahi yanzu haka ban sanya hanyar da ka yi cikin karkwariyar garin nan kuma duk jihar nan ba local government ɗin da ba yake babu ita saboda haka ko mu ne muka halici hasada ba wai ai ma gode masa saboda haka Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora Allah ya ba mu zaman lafiya
0: Allah ji garba mai kwai da tijan dan siyasa a jihar har yanzu dai muna kan batun tafiyar jam'iyyar APM inda a bangaren masu ziyartar mu domin bayyana ra'ayinsu ma Malam Abubakar Umar dan madamin dan Danko ya ziyarce mu domin bayyana tarayyarsa ga tafiyar APM tare da bada shawara kan irin mutanen da ya kamata a zabe su a zaben shekarar 2027
3: ke tafi da ni lokaci ne wanda yayi ya kamata mu fito mu ga mutane irin muhimmancin siyasar mu a jihar Bauchi da shugabannin da ya kamata a sa ido a zaben da za a shiga 2027 abin da yasa kaga nake faɗin wannan magana mun tsaya mun duba an yi gwamnoni na farin hula tun da kan ɗayan zai ba a zuwa mu azu aka zo Malam Isa aka zo MA aka zo Sanata Bala Muhammad Abdulkadir kauran Bauchi kauran dauran Usmaniya an alhakika kowa irin zamanin sa alhamdulillahi amma na kaura ya sha bamban da na kowa dan haka nake ganin mai girma gwamna ba zai taba kawo abin da zai rugurguza abin da ya kawo mu jihar Bauchi ba wannan ban Allah ya kuba da mafiyarci ko a yanzu a zamanin da ake filin misali dan maka da harka na wasannin kullun kafa na kasashen duniya idan aka ce wannan yaro dan shekara 18 ne ko dan shekara 20 da shine ake ganin player zai fi kowa muhimmanci to ya kuba da mu mutum ne wanda yaro ne matashi ne mai ilimi wasu ma suna masa takalmi da dawi su to gaskiyar magana wannan ba mutum ne wanda zai zo ya bata siyasa sa ba don akwana ta ce su ne da su gaji irin su sabaka tafawa balewa wanda za su ba tarihi a jihar Bauchi dan ga muna goyon baya wannan dan takara ya kuma da fiyaci da mai girma gwamna ya kawo yau dan ga dubi aikin da mai girma gwamna ya yi a jihar Bauchi tun daga government house babu wata gunduma zan ga maka a jihar Bauchi wanda wallahi billahi kaura bi aiki ba ashe ku kage ya san me yake ya dauko wannan ban Allah ce yazo ya tsaya takara mutane suna danganta cewa ya zakai da mutumin da da ya zo yayin gwamnati nan lokacin fatalakawa ne masu ka zabe shi yanzu kuma an zo ne aka katikati aka dora shi kai daga yanzu masu fara ciccire wayansu daga cikin mutanen su to mutumin da yanzu kaura ya gina jihar Bauchi ya gina masarautun Bauchi ya kara fada da kasa da ba su ga gaba ma aka ce ba su cancanta ba to yanzu kuma ya kake ganin an dawo haka za a girbe jihar ne a sake cakudata daga muna goyon bayan Yakuba da Fiyaji muna goyon bayan Sanata Bala Muhammad Abdulkadir kauran Bauchi muna kira da duk wanda kaura ya kawo su musamman ku wannan da yanzu suna gudabun iko na kujeru su fito su taimaki al'ummar su muna da rep Babal Adiwa Aminu Garu ana mana korafi da mu dadi ba mu ce kuma zo mu fito mu fada dan Allah ya fito ya bada gudumawa ya bada hadin kai kamar yadda kaura ya gama ko ina kaura ya samu mataimaka a cikin sa ta yadda jihar Bauchi za a kawo wannan gwamnati in muka yi losing wallahi za a zo irin da ta jihar Bauchi wannan shine makasudin zuwa na kuma ina kira da babban murya mai gina gwamna kauran Bauchi kauran daular Usmaniya a daidai wannan gaba da ake ciki gaba ce ta a tsaya a ji shawarwaruka muhimmai a dauke su a karamar goma Bauchi Allah ya sa an yi ta akwai kansiloli guda 20 akwai chairman akwai deputy chairman akwai secretary wani abin da ya faru mutum 20 duk sun samu inda suka tsaya amma da mu azluda yana nan standby muna jin wasu jijiji da rade da kin cewa a yayi kaza mu azluda ko ba siyasa ba aminin ka ne lokacin da kake miji samu san muhimmancin mu azluda shine wanda idan ya zo Bauchi ko maluda za ka ga ana zuwa gidansa talakawa mata matasa yana taimaka musu kaga wannan ba abin da za a fi shani shi bane a samu wani gurin da ya dace a dauko mu azluda da muludan nan a saka shi a ciki dama tun ba siyasa ma luluna da kake fada haka din ne dan uwa ne naka kuma naka ne a samu wani gurbi mazluda shi in ya samu abu wallahi ka san naji al'umma ne a wannan tafiya an yi da shi amma mu mun san bai samu full diamond da ya kamata bane mai girma gwamna muna tare da kai muna tare da masu tare da kai kuma ina ga maka mai girma gwamna a mu gundumar dan dango akwai wani tun kana minista wallahi ka taimake shi yau ba wani bishiyan da ya sa ballanta na wani sha inuwa a nan ma gina aligarin sun zo an yi wani yahu ya sani lokacin da yake ciyama akan wani kwan gida da ya bayar na gidan masu gundumomi ya ci kudin aka sige shi to ba za mu yadda muna ganin abu mun taso tun ana yi ma iyayenmu yanzu mun taso ana yi mana ashe mu za mu mun bari iyayenmu kuma za ga sai su wani dalilin da nake kiran nan ni ina nan a APN daren muna tare da mai gidan Aliyu Aminu Garu ko duk wasu abubuwan da ake ganin cewa sun yi nisa sun zo kusa insha Allah ta'ala ko muna tare wannan tafiya da daga ake da izinin ubangiji wannan gwamnati insha Allah ya kuba da mu zai zama gwamna a jihar Bauchi kaura zai zama sanata in Allah so in Allah da honorable Aliyu Aminu Garu zai dawo kujerar nan ya maimaita tarihi yau idan ka duba dan jarida irin Aliyu Aminu Garu su ne yan siyasan da ya kamata a ce bayan kaura biya zama su suke jiya jihar Bauchi to ba dun kowa ba saboda ba Allah nan yayi karamar hukuma an gani yau Allah ya kawo shirin amma har da a yanzu ya shigo a gaban da yan siyasa an shigo ko ta ina al'umma sun karu ayi hakuri shi tafiyan siyasa ana daukan ta gaba gaba ne in Allah so ya da wannan tafiyan kowanne gunduma sako sako sai ga sakon Alhaji Aliyu Aminu Garu kiran da nake yi lalle ina kira da babban murya ina ga mu mai girma gwamna da shawarwaruka akwai mutanen da kana ba su dama ba sa damawa akwai mutanen da wallahi ba su taba rike mukamai ba yanzu misali karamar goma Bauchi zan ga maka mayakan mai girma gwamna idan mu wajen gari ka dauko Dallan ya Ahmad Kawali Baddan Arewa ka dauko irin su Ma'azulu da dai a cikin gari ka dauko irin su Suleiman Mai Poster su Balarambo irin su Musa Zango ga su nan irin su Dallan sakataren matasa banza aiki wayannan kawai ina ga maka mutane da a kullu suna cikin al'umma suna damuwa da damuwar al'umma to amma akwai wanda wallahi mai gidan ruwa tun yana tare da bashi bills of naira yau har yanzu shatin ko bai shi a gundun matsalan ko yana ikrarin shi kaza har ma na ji wai an ba da ma hasken matasa mota yana korafi ai ka dube ne siyasan ka in kana abin da ya kamata a kai ka wannan matakin kai kanka ka sani to billahi da zai wannan machine da suka karba su da wannan an ce an bashi machine a gidan Aliyu Aminu ga yana ce ba bashi ba mun fada dan jarida ka fada yanzu mun fara fitta page page in kuma gari yake a gundumar Dandango misali ina ga maka a kira baran Dandango bai taba canje shirka ba a kira ciyamin Basiru su so san duk abin da ake kai in dagara kan shi kan mai gunduma da Dandango su ne iyayen kasa da su ga maka mutanen da suke taimakan al'umma ba ga yan jarida da wannan dama nazo nake korafi nake kira mai girma gwamna wanda mun san gwamna mutum ne mai jin shawari ko mun san gwamna duk abin da zai yi yana yi da hujja saka muna an karar shi mun sani ya sani ya san makiyarsa ya san matsayinsa a baya ma dama bin yi ka ba saboda mu muna tare da gwamna muna tare da abin da mai kudin gwamna ya kawo da fatan ubangijin Allah ya sa wannan shawari za a bincike ta abin da ya kawo gidan wannan radio kenan
5: Malam Abubakar Umar dan madamin Dandango cikin ganawarsa da wakilanmu a bangaren masu mara baya ga tafiyar mai neman gwamnatin jiha karkashin jam'iyyar APM wato Dr. Yakubu Adamu Alhaji Yahaya Garba wakili ne ya kaddamar da aikin feshin maganin sauro a kananan hukumomi 20 da ke jihar nan dan mara baya ga Dr. Yakubu Adamu ta fuskar sauƙaƙa masa wasu ayyuka a daidai wannan lokaci a cikin ganawarsa da wakilanmu Alhaji Yahaya Garba wakili ya bayyana dalilansa na ɗaukar wannan layi na feshin maganin sauro ga jama'a
6: Alhamdulillah alamu ya gwada cewa idan dai lokaci yayi to mun yi niyyar fita tare gaba daya akan tare da dan takararmu na APM na jami'an rogo jami'a mai abinci Allah ya kara mata albarka da mai girma gwamna dan takarar sanata wannan mutum biyu ni dai su ne a gaba da ni da jama'a na da al'umma masu aikin sa ne na Bauchi State na Bauchi ta kudu ana nan ana fama da mai girma gwamna Bauchi State kuma dukkan sunan masu aikin saniya muna ta bibiyan su akan mai dan takararmu na jami'ar APM jami'a mai alaman abinci a shi muka sa a gaba
7: ana cewa Alhaji Haya kuna fakiwa da cewa kuna ta da al'umma kuma ana ba ku kayan su bai zagare su
6: duk mutumin da yake cikin Yakub in an bashi zai bayar kuma ni ina samu dan abin da nake samu ni ma ina ba wa al'umma na dan a cikin fiyaji Yakubu kenan dan jami'ar APM mai alaman abinci ba wani mutumin da yake zuwa ya dauko tallan PSG tun farko da mu aka fara kuma in Allah da mu da a gare duk abinda aka banzan kawo cikin kasuwan shanu tun daga kan shinkafa masara wudi dan dauka zan ba wa al'umma har rana mai kaman tewo wannan feshi da muke na sauro da kwarkwata da kudin cizo mutanen da muke musu su suke mana addu'a tun farkon tafiyan wannan addu'an gashi ya cafe mu yau Yakubu ake yi Yakubu ake so a dai gari gashi nan al'umma suna fatan alheri akan tafiyar sa
7: kamar wani kira zakai wa al'umma ganin cewa an kai ga nasara
6: eh gaskiya al'umma su fito ranan zabe si zabe zabe jam'iyyar APM kai dan takararmu na sanata mai girma gwamnatin jihar Bauchi akwai dan takararmu na gwamnatin jam'iyyar APM ni dai wayannan mutum biyu su na saka a gabana dan bana ƙarya dan kaso ni dan in nayi ƙarya dan kaso ni dan wani lokaci gankani ne abin da ka bani zai kushi kai ka jami'in Allah ya isa ni ma an ja maka Allah ya isa wayannan mutum biyu su ne a gabana
7: kamar wayansu kudumawa ne kafin
6: dan abu da kamfen damu ajiye burgon mu komai namu zamu ajiye a gidamu tattu wannan dan takara mu na jami'ar APM sai abin da hale da mu da jama'ar mu masu aikin saniya duk wanda ka gana bi na a baya aikin saniya yake kuma aikin saniya Yakubu ma ya san fillanci Yakubu ma din fillo din gonga babu mako ma din fillo mama ma in fillo Allah dai ba mu sa akan tafiyan Yakubu PhD
5: Alhaji Haya Garba wakili jagoran gudanar da feshin maganin sauro a kananan hukumomi 20 dan mara baya ga tafiyar mai neman gwamna karkashin jam'iyyar APM wato Dr. Yakubu Adamu daga bangaren siyasar jiha sai kuma shirin namu ya dubi da siyasar kasashen duniya inda wakilin mu Kasim Abdullahi Zango ya hada mana sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
8: shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune ya sake jaddada goyen bayan kasarsa ga Niger bayan wani yunkuri na dagulan lamuran kasar ta yammacin Afirka Tebboune yayi wannan furuci ne a ranar Litinin a lokacin da yayi waya da shugaban Niger Abdulrahman Tiani don tattauna halin da kasar ke ciki a cewar wata sanarwa da fadan shugaban kasar Algeria ta fitar shugaban ya sake tabbatarwa dan uwansa Abdulrahman Tiani cewa Algeria za ta ci gaba da goyen bayan yar uwarta Niger da al'ummarta da cibiyanta kuma za ta tallafa mata da dukkan fannoni a kowane yanayi kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafin ta a wani labari kuma shugaban sojin Amurka Daniel Driscoll ya gabatar da takardar murabus dinsa bayan tsawon watanni ana samun rashin jituwa da ministan tsaro wanda kuma fadar White House bata musanta rahoton murabus din Driscoll ba Driscoll ne sabon babban jami'in ma'aikatar tsaro da ya bar mukamin sa tun bayan da Pete Hicks ya karbi jagorancin ma'aikatar bayan zuwan Donald Trump kamar yadda jaridar Legit ta wallafa a shafin ta a wani labari makamancin wannan Iran ta kai hare-haren ramuwar gayya ga sansanonin sojojin Amurka bayan da Amurka ta sake kai mata hare-hare hare-haren sun jawo karar kararrawa da fashe-fashe da wasu daga cikin kasashen yayin da hukumomi suka ce an yi amfani da tsarin kariyan sama Iran ta ce ta kai harin kan sansanonin Amurka a Idlib da sauran sassan Iraki yayin da Jordan ta tabbatar da tar makamai masu linzami 10 da aka harba hare-haren dai sun faru ne a cikin daren Talata zuwa Laraba inda kasashen da abin da ya shafa suka kunna kararrawan gargadi tare da amfani da tsarin kariyan sama kamar yadda jaridar Legit ta wallafa a shafin ta a wani labari kuma shugaban kungiyar tarayyan Afirka wato AU ya bayyana damuwarsa bayan wani bori da aka dakile shi a Niger yana mai Allah wadai da dukan wani yunkuri na kwaci mulki da karfi a ranan Asabar ne dai ma'aikatan tsaron kasar tace dakarun gwamnatin sun yi nasarar dakile borin da wasu sojoji a cikin rundunonin su suka yi a wata sanarwa da ta fitar a ranan Talata kungiyar AU tace shugabanta Muhammad Ali Yusuf yana mai bibiyar tashe-tashen hankula da suka faru a wurare masu muhimmanci a babban birnin Niger ya mai cikin damuwa inda kuma shugaban yayi Allah wadai da amfani da tashin hankali da dukan wani yunkuri na kwaci mulki da karfi yana mai kira ga dukan masu hannu a cikin lamarin da su yi taka tsantsan tare da kare tsaro da kwanciyar hankalin al'umma a kasar kamar yadda TRT ta wallafa a shafin ta
5: an gaida dan mutanen Zango da sharhin siyasar kasashen duniya kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Gudugo da na jaragamar shirin ke mana fatan alkhairi

Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da arzikin saki kasancewa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC. Idan mai sauraro na tare da shirin, muna nan ne a cikin littafin mu mai suna Zabi na ko haɗin gida, littafi na biyu, wallafawar Amina Abdullahi Sharaɗa. Kairu mai fata zai ba mu littafin. Mai sauraro a jiya mun gimtsa bakin shirin ne a inda ‘yar uwata tana nan baka isa ka hana ni shigowa ba, sai dai ka sake ta, ta kuma zubar da wannan tsinannen cikin domin ba shi da wani amfani a gare mu. Irin ku ba iri ne da za a so haɗa tsatso da su ba, har yana jin haka ya sake ɗaga hannu. Sai ta miƙo fuskar ta ce, Mari, inda kake so. Wallahi sai na ga uban da ya ɗaure maka gindi, baddin ka taɓa ni. Sai na ga uban da ya ɗaure maka gindi. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Ba shiri na tsara abin ƙarin ruwa na taso. Ina jiri idona na ganin tauri-tauri, ina rintsawa ina rufewa. Na ce, Aisha, kiwo Allah ki bar gidan nan. Aisha, me ya kawo ki? Kar ki ƙara zuwa. Ta ko daka min tsawa, ta ce, ke raguwa sa kare sullubiya. Babu abin da kika iya sai ragwanta ko a gida, saboda lalacin da kike da tsoronki ni nake tare miki faɗa. Ashe har yanzu kina nan da halinki, ke kan kin ji jiki. Sai ki zauna, mugaye su kashe ki. Dubi inda kika dawo don Allah. Haka nake tunani shi yasa ban taɓa zuwa ba, domin in na zo na ga halin da kike ciki sai an yi ɗauki ba daɗi da ni. Ina tare miki kina wani tsoro, to wallahi sai kin sha wuya, sai kin ranna kanki a wurin mutanen nan. Muddin na barki, na ce, ije ki su kashe ni, ai yara ta yi a wuyansu. Yanzu me kika yi hakan nan? Hakan ne zai sa su daina min ko kuwa zama za ki yi da ni kina tare mu? Babu inda za ki je, ni ba na son tashin hankali. Nan inda kika gani je ki kawai, kada ki ƙara dawo min gida, in dai ba alheri ne zai kawo ki ba, ƙara ki tafi. In ba haka ba wallahi, da kaina zan je in kai ƙarar ki wajen Abba. In kin fi ƙarfi na, ai ba ki fi ƙarfin Abban ba. Ta ce, ya yi kyau, kin cika ƴa. Waɗannan matsiyatan sun fi ni a wajen ki ko? Ta ce, to za ki yi bayani sai ranar da kika zo gida wutsiya zage, sannan za ki gane kuskurenki. Yana rufe baki ta fice sai lokacin Ashiru ya lura da hannuna da na zara ƙarin ruwa yana zuban jini, cewa yake, to kin ga irinta nan ko Fatima? Wannan da me ya kama? Ya aka yi kika cire? Ya kama hannuna, ai ko sai ga Hajiya ta daka masa tsawa. Sakare shashasha wanda bai san inda ke masa ciwo ba. Wannan mace ce, ni kuwa uwarka ce. Yanzu-yanzun nan ƙanwarta ta haɗa mata mana wankan babban bargo. A sai kai baka ji zafin abin da ta yi ba? Ta wannan wawuyar yarinyar kake? Ko kai zan kira da wawa ma? Ban sani ba. To wallahi. Ba za a yi maganin ba, ta mutu, ban zamun gunkiri. Ta faɗa ɗaki na, ta kwaso kayan ƙarin ruwa da magungunan nan, ta danna su a matse. Ta ce, ba za ta sha ba wallahi, kuma in ka ƙara siyo mata ko da Panadol ne, Allah ya isa, kai ma ai mijinta ce ne. Ta riga ta shanye ka, ta gama da kai, ni kam ba zai yiwu a gidan nan ba. In dai kana so mu zauna da kai lafiya, to ka san irin zama da za ka yi da wannan yarinyar. In ba haka ba wallahi, za ka bar min gidana. Ka tafi can, in kana da kuɗi ka kama haya, domin ba zan zauna da ku ba. Ehe, Ashiru ya yi kasake yana sauraron Hajiya har ta gama bambamin faɗanta. Ta shige ɗaki bai ce komi ba. Daga nan shi ma ya shigo ɗaki na, ya zauna game da tagumi. Ga alama shawarar Hajiya yake son bi, na dinga wulaƙanta ni. Na ce, a raina, to banda abin Hajiya wulaƙanci kuma nawa? Bayan ya yi, ya kuma yi yana ma ci gaba da yin abinsa. Na daure na tashi zaune. Na ce, da kyau, Aishiru ka yi haƙuri. Wallahi Aisha ba ta da kunya, ni ma haka nake ta fama da ita. Ba a son raina ta muku haka ba. Shiru kawai ya yi, bai yi magana ba. Ganin haka sai na koma na kwanta, cewa nake a raina duk dai abin da ya yi daidai ne. Wato in yana ganin zai yanke hukuncin rabuwa da ni, shi kenan. In kuma zai haƙura, duk ya rage nasa. Ni dama na gaji da wannan masifar da bala'i. Na yi zaton Aishiru yana ƙaunata. Ashe son na ƙarya ne, ashe son na ƙarya ne, domin yadda yake mun wulaƙanci. Wai shi ne har da su duka abinda Aliyu bai taɓa mun ba, har na bar gidansa. Duk ko da irin wulaƙanci da ne ta faman tata masa, yana haƙuri. Amma ga alama da Ashiru ne da tunin ya maida neman dako saboda duka. Kuma sannan ya sake ni, kai ko bai sake ni ba, da ya cutar da ni, ya kuma zuba min ido. Kishingiɗen da ya bisa katifa, ashe bacci ya ɗauke shi ban sani ba. Waje na yi domin ɗauro a laulan sallar la'asar, da ƙyar na fito saboda jiri, na samu lami, na ƙoƙarin ɗora ruwan wankan yamma. Ina lura da ita, sai ta zuba min ido,
idan na daga kai za mu hada ido sai ta kauda kai. Nace a raina, wallahi wannan matar munafuka ce, amma zan yi maganinta. Dan na gama alola na mike zan shiga daki ko sai ta wuce dakin Hajiya. Tun ban yi sallar ba har na idar na kwanta. Shiru kake ji sai maganganun ta kasa kasa ita da Hajiya. A lokacin Ashiru ya farka yace in je dakin Lamin dauko masa kayan sawarsa. Na mike da tarbina a hannu ina bin jikin bango saboda rashin lafiya har na kai dakin Lamin. Azatona ta koma daki sai naji Hajiya na cewa to ga ta can a dakin ki za ta zuba miki wata masifa. Ai da sauri suka fito Lamin na sabe da jariri. Hajiya ce mai cewa lafiya. Me zaki dauka? Nace Ashiru ne ya aiko ni yace wai in karba masa kayan sa a wurin Lamin. Na yi zaton tana dakin ne. Sai ko ta katse ni da cewa ƙarya kike yi munafuka kawai. Abin da ya kawo ki Allah kuma ya kama ki. Ina jin haka sai na bar wurin kawai da koma. Tunin ido na ya cika da hawaye. Ashiru yana ganin na shigo sai yace ina kayan. Nace ka je ka dauko da kanka ni dai na daina zuwa karbo maka kaya. Yace saboda me? Nace kana jin duk abin da ya faru. Na san baka buƙatar wata magana don haka daga nan ni na daina zuwa. Yi shiru kawai kamar mai tunano wani abu. Inda haka ne sai ya bani hakuri da cewa ni ban san kun yi haka ba. Amma ki hakuri sai ya fice kawai abin sa. Yaje ya dauko aiko nan Hajiya ta zaunar da shi. Na san ba alheri take faɗa masa ba. A takaice daga wannan zancen riga sai Ashiru ya shigowa daki ne zaman sa a dakin Lami har 12 dare. Na yi bacci na farka ban gan shi ba. Kawai ne kwanciya ta nace ni ma na huta gara ka koma can din. Dama ƴan kwanaki ne ya rage ta 40. Bayan da gari ya waye Lami ta yi shirin ta tsaf. Ta dafa abin karyawa sai ta miƙo min. Na karbi kosan amma kokon kasancewar in na sha yana dawo min sai na haƙura da sha. To ashe kin karba da nayi laifi ne. Ban san ma Ashiru ya fice aiki ba sai da Hajiya ta dawo. Lami ta kwashe zance ko ta faɗa mata. Na Hajiya ta hauni da zagi da cin mutunci. Wai saboda mungon hali an bani koko na ki karba. To daga yau kosan ma an daina bani. Iyaye na sai su dinga kawo mu har da cewa wai shi ba uban nawa yana daure mun. Muna abu kamar wasu ƴaƴan masu hannu da shuni. Bayan babu kus yana wani galau-galau da keke. Har da hana Hashiru aure na saboda ba shi da hali. Ka dauka aka baiwa mai dukiya. To ga irin auren halin nan. Ai ya koro ni. Dama ƙarya ta bi ƙarya. Har da wani ƙarya wai dan uwan ku ne. To me yasa in dan uwan ku ne ya sake ki? Ai maganin ku da wulakanci. Na gode da ya sako ki. Ya nuna ke ba wata tsiya bace. Ita uwar ta kuma tana yawo da kudaddin kaya tana likewa masu kudi saboda kwadayi. Ran sunan gidan nan har da dauko uwar dakin ta wai sun zo suna. In ce ma ko dai aikatau take mata. Tana sama muku dan abinci. Shi yasa bakin ku ya saba da kwadayi. Ke ma na san gaba sai ta nemo miki aiki. Domin a irin wannan shegen kwadayin naki da zalama Ashiru ba zai iya ba. Domin shi mutum ne mai wadatar zuci. Duk wannan bala'i da take surbawa ina daki na. Ina jinta ta tsaya a kofar daki na tana zazzaga min cin mutunci. Ina ji Lami tana rada mata cewa ai wa mijin da ta auran dan uwan su ne. Inji yaya da yake haka take cewa Ashiru. Hajiya tace ke rabu da shi. Shi ma bai sani ba. Rufa shi kawai suka yi sun ga kudi har da kalan dangi. Saboda suna son su ba wani kudin har da cewa dan uwan su. To shi ma da ya ga dan kwadayi aka auren masa shi ya sako ta. Shi kuma Ashiru dan jaraba ya kwaso ta. Sai da nace da shi ya rabu da yarinyar nan tunda ta yi aure. Yace wai abbanta wannan tsohon mai yawo akan akwalar keke. Ya ce masa ya fito neman auren ta. Tunda ta nace shi take so. Kin sa Allah Lami. Ashiru cewa yarinyar nan ta manne masa tun farko ba san ta yake ba. Ashiru ne ya shigo da kullin katako fal ya ajiye a wajen girki. Sannan ya nufo inda Hajiya ke faman bambamin fada. Yana ce Hajiya ke da wa kike fada haka? Tace ni da wannan maran mutuncin ne. Eh wai yau har da kin amsar koko. Wai ba ta sha amai take yi. Shine zancen nake ba ta labarin abinda ka ce mun cewa kai ba ka kaunarta. Ubanta ne ya matsa maka yana cewa ka rufa masa asiri ka aure ta. Yana jin haka yace haba Hajiya. To menene na maimaita wannan magana? Bayan ta wuce tace oho kenan yanzu ka fara son ta ko? Yace a'a ina nufin an jima da yi gara dai a daina zancen haka. Tace to ai shikenan za a daina tunda yanzu ta asirce ka kana kaunarta. Da haka Hajiyan ta yi dakin ta tana meta ni kan ina zaune
Sai na ji duk na daina jin abin da nake ji game da ciwo saboda maganganu da Hajiya ta faɗa min. Wato dama tilasta masa abu yayi aure ni ba so na yake ba. Lalle wannan akwai dan sharri. Ai in zai ga uwarsa cewa baya so na ba sai yayi wa abba na sharri ba. Da haka na goge hawaye da yake shata a ido na, na miƙe jikina na rawa. Yau kan na gaji gara in tafi gidanmu. In hutawa raina wannan bakin ciki ya ishe ni. Na so mu haɗa ƴan kaya na a leda. Har da sabon ɗinki na da Aisha ta kawo min jiya, wanda mama na fita bani a tamfar ƴan ingila ce mai kyau. Na sani in na bari zai ɗauka ya ba wa matarsa wadda yake so ƴar uwarsa. Na goge wani hawayen bakin ciki mai zafi. Na ce na cuci kaina tun farko sai da aka bani ɗan uwana mai ƙaunata da gaskiya naki. Gashi na zo na auri wanda a sai ba ni yake ƙauna ba, ƴar uwarsa yake so. Son ƙarya yake min. Sai na kama kuka amma a hankali. Ina jinsa daga tsakar gida yana cewa komawa zan yi Hajiya. Dama gani nayi an bambare wani katakon kankare wanda ba a so shi ne na kwaso saboda yau Lami ba ta da icen wanka. Hajiya ta ce to madalla.

0: daban, to a nan sai mu ce halal. To irin waɗannan abubuwan da wanda ya shiga wrestling ɗin ma don kare kansa, ba don yi shahar ba, ba don yi kaza ba, to waɗannan shi ma ba za ka kore shi kawai kai tsaye a shari'a ba. To kaga shi ne ake ce musu al-muharramatun li ghairihi la bi zati. Irin waɗannan wasannin wani abu ne ya kai su matsayin haram ba zatinsu ba. Amma don kai kamar yadda muka yi magana, ko kai soja ne yanzu, saboda in wuri ta ɓaci za a samu irin ku za ku yi kaza, duk waɗannan babu matsala, ka san makisa, saboda irin waɗannan dama an yi ku ne don kuɗin rayuka, kuma yanzu dama da masu ta'addanci kuke faɗa. To kuma dole ana buƙatar mai training, ana buƙatar mai tarbiyya, ana buƙatar mai ƙwazo, ana buƙatar jarumi, kuma wannan ɗin shi ke baka damar da za ka iya taron abokan gaba. Kaga irin waɗannan babu matsala a kansu, ya halatta ta irin wannan hanya. Amma kawai mulaka ma ka yi ta don ka shahara, don ka ɗaukaka, ka iya cutar da wani. Don sun yi bincike suka ce yana iya makantar da mutum, yana sa misali motor dimag, wato misali mutum ya zama ya samu abin nan, sai an sa shi a irin abu numfashi ko da wasu abubuwa, ya zama duk an samu matsala, irin wannan bai halatta ba. Akwai wasannin da ba mu cika yin shi a nan ba, amma in kana kallo za ka ga wasu ƙasashe suna yi, at-tahrish bainal haywan, haywanat. Kamar misali sai wani da ya shi ya yi training ma, wato abin da shafi karo, wannan ma ya je training ma karonsa, sai kuma a ba su ƙwayoyi, kuma yana ganin ɗan uwansa sai faɗa har wani ya mutu. To kaga riƙa karo a wajenka, ka ba shi abinci, wannan ba matsala ba ne. Amma riƙe shi kuma da irin wannan sai a ce maka haramu ne, tunda kai dama cin naman ma a kusurkul an kuma an halatta maka su. To wannan kaga riƙe shi a ta nan ɓangaren, idan musulmi ya riƙe ba da a ce matsala ba, amma kana riƙe shi da wannan don ka cutar da shi sai a ce riƙon ya zama haramu. To ita gudan kanta wancan wasar fa, ita ma gudan kanta ta zamanto haramu. Muna fata Allah ya kare mu. Sannan kuma misali adik, kamar da ga wasu kuma da kaji suke, wani ya ta cakwaɗan wani, kowa an je an masa training ɗin, ya ga ɗan uwansa yana jin haushi, to wannan haramu ne. Kamar shi ma ɓangaren abin da shafi kanari, wannan ya zo ya ta cakwaɗan wannan har wani ma ka ga wai ya mutu. To waɗannan dukkansu kan haɗa su, ya ce wani ya fi wani kuka, ko ya zama har zuwa ga caca. To irin waɗannan dukkansu haramun ne, musulunci bai yarda da su ba. Misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana hadisi Imam Bukhari, yake cewa man qala li sahibihi ta'al ta'al uqamiruka falyatasaddaq. Annabi yake cewa duk wanda ya gaya ma abokinsa ka zo mu yi caca, annabi ce wannan maganar kawai yayi kafaran ta, yayi sadaka, kawai ya je yayi sadaka. Malamai suka ce to ina mutumin hukuncin mutumin da yaje aiki, kawai cewa ba ta'al uqamiruka, ka zo in yi caca da kai, malamai suka ce bai halatta ba. To da wannan, sannan Muslim ne ya rubuta wannan hadisin, sannan kuma bayan Imam Bukhari ya rubuta, Muslim ya rubuta da Abu Dawud da Ibn Majah, yake cewa Imam Muslim ya rubuta hadisi da Abu Dawud da Ibn Majah, ce man la'iba bi nardin, duk wanda ya wasa da dara, fa ka annama ghamasa yadahu fi lahmil kindir wa damahu, annabi yace kamar wato ya nitsar da hannunsa a naman alade da kuma jinin alade ne dumu dumu, haka yayi da ita. To da wannan malamai sai suka yi magana, abin da ke zama haramun shine wadarbu bil wadar, kamar irin su jita duka haramun ne, almizmari garaya, idan duk waɗannan haramun ne, wal agani kali'a, duk wata waƙan da take da fasikanci da wani abu ka ɗauke shi wai a matsayin wasa, duka waɗannan su a matsayin su malamai duka sun masa hukunci haramun ne, wannan bai halatta ba. To da wannan malamai suka yi magana akan game. To idan ka bi bincike akan abin da shafi game, sai kai mata adalci, wani wuri a wasu ƙasashe ba a namu ba, ba kuma namu Najeriya ba, kawai galibi Afirka, saboda mu addinin mu addini ne da ke da alaka da bincike. Duk abin da da kai magana akai, ana buƙatar ka samu fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. To na farko kaga wanda zai bincike wannan, ana ce masa ussasa. Ussasa shine abinda ba za ka same shi a library ba, ana buƙatar ka samu ahlal dhikri. Yanzu mana misali don a gane, shine kamar a ce maka yanzu yaro ba sa cin jarabawa, to yanzu wannan ka je library ne kai bincike, wanda bi da ka samu, dole ka dauki takardanka da bironka, ka fara hira da malami, ka je kan dalibai, ka kalli situation din makarantar, ka kalli zamanin da ake ciki, ƴaƴan suwaye suke ciki, sai ka samo result din da kake. To shi sa in da kai magana akan irin su game, to dole sai ya ma bar Afirka, ya shiga wasu ƙasashe. Yanzu idan muka dauki China, abinda ma wanda suka san abun suka bi abinda diddigi suka ce galibi China sun ci gaba ne ta hanyar mai da abubuwa gim idan ana son ka iya wata sana'a suka ce ko wata karatu sai su mai da shi ta gim su amma mu nan a dunkule saboda rashin lokaci shine sai su mayar mana da nan abubuwan da ba zai amfane mu ba kai idan kai bincike a kan gim akwai wani gim din zai iya daukan kana yin sa bayan alhakin bata lokaci ne wasa da bai dace ba to da ka samu shi kuma ya shiga cata wasu gim din domin akwai irin gim din da idan ka shiga idan ka cika suka ce da su baka wani kudi amma kudi a waya wanda kudin kuma da ka sake sayan wani irin wadan rabuwan a cikin waya kaga nan kana yi ne tsakaninka da mutum shi kuma can kaga kana yin sa ne tsakaninka da computer wanda yanzu an kai matakin da akwai lido a waya an kai matakin da akwai checks a waya an kai matakin da akwai abubuwa kasu nan birjib to shi bangaren wato abin da ya shafi game sai mu ce hukunci da adalci din na musulunci kamar waya ce dungurgun a hannun musulmi mai hankali dan me yasa na sayi ta dan amfani na dan browser wani abu na addini dan abin da ya shafi hidiman banki na dan abin da ya shafi hidima na kasuwanci na intallata don wani website don wani abin da wani yin wani malami da nake bi a karatuttukan sa kaga wannan sai a ce wayan ka jais sannan lakal adab amma kuma wanda ya rike ta kawai don ya shiga wasu abubuwa kaga shi kuma anan sai ya zama gurgurdun nan to haka ita gudan kanta game duk wanda ya dauke ta da shauran su wallahi wani muna shira da shi ina binciken sa akai wanda yake cewa duk mutumin da kaga wata rana mutum yana zuwa sallah akan lokaci yake ce mun game bai kama shi bane daga nan sai malamai suka yi magana misali a Sheikh Ibrahim yake cewa duk wata wasa da ta zama halal shari'a ya halatta ta amma za ta iya hana ka zuwa sallah a lokacin yace to wasan ta zama haramun shine muke magana baya al muharramat li ghairi wani abu ne gashi halal amma wata hanya sai ya mai da maka ita kuma ya zama haramun irin wannan ya zama haramun haka kuma shi gudan kansa Ibn Taymiyyah yayi magana yace cewa da yawa abubuwa na alkhairi abubuwa da shari'a ta halatta wa mutum amma in hadda su shiga lokacin ibada yace ya zama haram to mu da kan kwallon kafa ahiya halal ko haram shin kwallon kafa haramun ne ita ma ko halal kwallon kafa in kace haramun ne baka mata adalci ba kamar da malamai suka dora ta a mizani idan kace halal kuma sannan baka yi adalci wa musulunci ba kamar yadda na faɗa shi abu ne na karatu dole sai ka tambaye malamai mun je wajen su mun roke su mun yi da dabi mun ji yadda al'amarin abun yake tafiya abinda malamai suke faɗa game da kwallon kafa idan musulmi zai yi to ya zama in kana da gida yalwacecce ko ma a fili ne kai kadai ya zama ka sa kaya ta sutura babu giyo babu hargaya babu hore hostel babu kaitoje da bude al'aura babu kabilanci babu caca a cikinta wannan ya halatta ka bugata amma matukan da a samu a yi wata kasa a aje wani abu don gasa don caca duk wanda ya ce yayi kaza to wannan sai a ce ita haram zaka zo ka bude al'aura shine cinyanka wanda malamai suka ce haramu sannan kuma zaka yi ihu anyhow haka ya zaman to haramu za a cakudu maza da mata haka kawai kace uzuri sai mu ce a ka bambanta tsakanin uzuri daban ita gudan kanta sauki a musulunci daban kowanne mai cin gashin kansa sai dai a ce maka shi sauki ya shiga karkashin uzuri yanzu wane ne ya kai ka dole sai ka shiga cikin irin wadannan amma yanzu in da ka mutu kaga ba kai ka sa kanka a ciki ba sai a ce ka ci moshi abun da yake haramun ne aka halatta maka shi to yanzu waye halatta maka wannan to idan muka duba irin wannan shin mai kallon kwallo shi ma ya shiga ciki saboda mai waya harimu alal mukallaf waje haramun ne akan badige dukkan abun da ya zama wato na wasan da ba dai amfani shi ba haramun ne da haka shi mai kwallo saboda riya idan ba mai kallon shi ba zai je yi ba amma inda dan kallon ana yi ana ihu sai ya samu dama ai ba aikin Allah bane balle a ce kai aiki ana bukatan aje a boye to in mutum ya kiyaye waɗannan to sai a ce maka kwallo ya halatta in mutum bai kiyaye su ba to wannan malamai suka ce bai halatta ba a kore musulha kawai kai tsifi yahudanci shi zai baka doka shi zai hana ka eh suka ce in dai babu laifi to da shauran su amma ka zo ka sa gajeren wando maza da mata suna kallon ka abu ya zama cata sai an saye ka abu ya zama kaza mace da ta je da singularity abubuwa ga sunan karam sannan da ka iya son anni sama da musulmi ya sa maka kai gaba da anni sannan ya zamanto in ban da kasa ta koda ya saba ma shari'a wancan kasan, to kaga waɗannan dukkansu abinda da a sa maka wata aqida ta wadda ba ta musulunci ba ya zamanto haramun saboda wannan abu. To wannan shine nake ganin na tabi bi hadal qadar insha Allah subhanahu ta'ala, zamu hakura da wannan ko zamu ce zamu takaita kai insha Allah subhanahu ta'ala. Ni Muhammad Sani Abubakar da muke tare da ku a wannan shiri mai suna mu koyi ibada, muke cewa abinda muka fara da Allah samu tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai wani karo na gaba.
1: Asaraji shirin Thank you.

ka nang masali. Kay may akwai ka gane, in ba ka nang masali, in kana ta kamar akwai ne. Ba ka sanya takalmi goma, biyar a wannan sahu, biyar a wannan sahu. Ai da an gano ka, sai a ce ga mahaukaci na. Sai dai ka sa guda ɗai, kai ma ka sa guda ɗai, mutakar injina.

መቼም የሰው ልጅ እንደዚህ ከሰንቺ ያለ

não, cata aí a camada já, cara. Da caro alongo babu ko magai ko

Kau anjani boli. Kau koma gaya, kau koma gaya.

Hanu

Ya anya babu mata ba so a tai da ni

ಮಾಲಾ

0: Radion Bauchi ke gabatar da shirin ƙwaryar kira. Kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Ni ina ga irin wannan yakan zai ta ina da hawan jini yakan yi kaman dai abin nan tunda nan leka so da gaskiya ban iya a irin hali na ban iya sake gane ba.
0: Sai kuma
2: yana fitowa muka ga jini a gargaren sa. So yana fitowa da kafa sai zo he zauna nan. Muka zo za mu bincike shi ma. Sai muka ga hankalin sa duk dai ya dan kidima jini ya haushi.
0: Madalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirin ƙwarar kira na yau a shirin da yazo kafin wannan an jaddada waɗansu bayin Allah suka rasa rayukansu sakamakon farmaki da waɗansu bata gari suka musu daya na wata mata mai suna Maman Febo a garin British Gandu inda waɗansu da ba san ko su wane ne ba suka hallaka ta Dai kuma a unguwar karofin madaki da ke cikin garin Bauchi, inda wani matashin magidanci mai suna Madan Rilwan, ya rasa ransa sakamakon takaddamar ta goce tsakaninsa da waɗansu matasa. A yau za mu ɗora cikin cigaban hiramu da waɗansu daga cikin mutanen waɗannan unguwanni. Da farko ga Rufai Umar Ahmad Birish Gandu, wanda ya ce Maman Febo ya kamata kisan gilla uwar ɗakinsa ce. Mu ya fara bayani ne kamar haka.
3: Gaskiya Maman Febo uwar ɗaki ta ce. Don ba ta zo nan garin shekaranta ya bana ɗaya kenan da wasu watanni. To watanni ne ba zan iya kiyayewa ba. To kusan duk waɗansu abubuwa da ya shafi na hozilin ɗinta kusan tare da ita muke. Lasi da ta yi noma. Ni na je na karɓa mata rentin ɗin gona a Gali. To na karɓa mata rentin ɗin gona da ta zo ta yi habes ma ta karɓo mashin ɗin surkuwanta. Ni na jido mata gyaɗa na kawo mata wannan gidan shi na kawo mata gyaɗa.
4: To ita wannan baiwa Allah ko kafin wannan abin ya faru da ita ya alakanta ya kasance da wasu.
3: To. Iya dai wanda na san sun dan samu misunderstanding da ita landlady ta wanda take ita matan da ta zauna a gidanta to farkon zuwanta dan da matan ba ta gida da ta dawo gidan akwai nevanta wanda da suke zaune da ita ita Maman Febo kenan to sai ta zo ta yi ta makwabciyanta nevanta sai ta zo ta yi tafiya da ta zo ta yi tafiya Ta sanar da Maman Febo ta ce za ta yi tafiya suna wa zaman lafiya da suka rabu. To da ta dawo sai ta zo ta samu landlady matan gidan ainihin mata mai gidan ta dawo ta shiga dan akwai wani ɗaki ita Maman Febo tana single room ne akwai ɗaki kuma ɗaki ɗaya da falo da bayan gidan shi. To sai ta dawo ita mata mai gidan ta shiga ita ne wanta da ta dawo ta samu suna zaune. Suna zaman lafiya da ita to ni Hema Maman Febo ta ce mu wance sunanta Shema ta dawo ta daina mata magana sai dai gaisuwa gaisuwan ma a wuya kudin ta yayi kusan karewa zai kare a watan biyar ne kudin hayanta da ta kama sai ta ce mu in yi magana wa Shafi'u daya gidan da ke gefenta za ta koma gidan sai na kira Shafi'u ya ce kudin gidan shi ta bada O'un, mu samu yayan shi, Ambo. Sai na samu Ambo, Ambo ya ce ta bada 250. Sai ta ɗauki 25 ta bayar. Akan in akwai kuɗin da take expecting zai shigo, in ya shigo za ta ƙara sami shi. To iya wanda na dai san sun dan samu misunderstanding din take nan. Ita wannan da kuma matan gida da take haya a gida.
4: To ko kafin samun wannan saɓani ya kasance kamar tsawon lokaci kenan su suke tare da ko kuma wannan saɓani ya shiga tsakaninsu.
3: Kafin abubuwan wannan lamarin kusan dabdara ta bar gidan ne don ita ainihin mata mai gidan ba tare da ita suka zauna ba don da akwai wata matan da take haya a gidan ɗin. Ita ne take zaune a wannan ɗaki ɗin, ɗakin da matan gidanta da ta shiga. To ta bar abun nan ta fita har take cewa ka duba rufa irin wannan rayuwa muna tare da mutum ya bar gida bai gaya mun ba ashe sun tafi kaman an yi hutu na watan sha biyu ta tafi hutu to dawowanta da bata yi ba kenan to ashe ta tafi sai dai aka zo aka kwashe kayan shi ne sai ita wannan din ta zo ta dauka ina ganin kaman samun matsalan su dai ba zai wuce wata biyu ko da wani abu ba
4: kasancewa ka kana kaman dan dakin ta kuma babu kusan komai da ya shafe ta ta kan fada za ka iya tuna wasu kalamun da ta furta maka da ya hada su tsakanin ta da ita wannan matan
3: akwai lokacin da ita wannan matan ta dauki shayi ta ba ma dan ta ima ta dauki shayi ta ba ma dan ta ima shine matan ta ce a ita maman Fema ta ce a mayar ima ba zai sha ba to akwai lokacin da nazo take ce Rufai ni waɗannan mutane sun dame ni suna mun habaici akwai lokacin da an tazo ita matan ta kai ruwa bayan gida ta kai ruwa bayan gida take ce wai an sa mata wani kasa ta ga kasa a abun nan sai take ce wani abu ne da ya fadi to kaman duk irin wannan maganganun da ta gaya musu ya maganan dai da zan san wanda ta gaya mun kenan sai kuma ranan ta dawo na ganin ta je ta sa kofar ta na gidan da ta gina ta dawo mun rabu da ita a shagon charge sai ta dawo da ta dawo ta zo nan a ganin wajen wannan lungu sai ta tsaya ta ji suna iranta to sai suka kama sunan ta shine anan sai ta ta fita bullanta da ta yi sai zo ganta kwatsam zo ganta kwatsam inda ita ta ga mun kenan Feba ta fara za ta yi musu rashin kunya sai ta ce wa Feba ba su anki bane ba kuma da ke suke ba da ni suke ki wuce daki to ta hana Feba magana suka yi dai ta sa'in sa da ita da su dukan su biyu suka yi ta sa'in sa da su shine bayan na dawo sai ake ga mu a gida ma Ashema da maman Feba sun samu matsala sun yi ta cacan baki dazu to iya dai abubuwan da
4: to bayan ga ita Ashema ko akwai wani rashin jituwa da ya taba hada su da ko kuma ka sani ta kaya maka wani abu na bacin rai da ya shiga tsakanin ta wato ku
3: to kafin ta dawo nan lokacin da ta dawo dan tana da miji to ni dai abun da zan iya sani wanda ta gaya mu tsakanin ta da mijinta misunderstanding suka samu a can dan ni ban san mijinta ba dawowan ta nan ne muka hadu da ita to ta gaya mun sun samu misunderstanding da mai gidanta da kyar ta gudu ta dawo nan shine ta zo sanadiyan da yasa ta zo har nan ma kenan ta kama gida to iya dai abun da na sani sai kuma ta je lokacin ta sai katako a kasuwan katako a mudalawa wajen dan baba dan ba na manta wasu nan da ta gaya mun kenan dan akwai lokacin da aka zo ma ana jin kan katakon bi kai ba ta kira ni ta karbi waya na ta kira dan baban kan katakon bi kai ba dan kafin tan da ya jin kan gidan yaya na ne ni na hada ta da shi gidan da ta gina din ma ni da baba na mu muka gina mata dan da ta fara ginin wani gidan haya a gefe tace bari ta gina wanda za ta shiga wanda ta fara yi din akwai wani ana kiran shi dila shine yazo dan zuwan ta garin nan shi ta fara sani kafin ni to shi ya fara ginin suka dan samu dan misunderstanding akan game da yadda aikin dai amma ba su bar mu'amala ba dai to ginin ne dai ta kawai ta karba a hannun shi sai ta ba mu muka yi gini din to ni ma da muka yi gini din mun kai shi an rufe ba mu muka yi plaster ba akwai wanda na dauke shi muna gini da shi din sunan shi doma shi ya kai mata plaster a shine take ce Rufai dan baba abokin mai gidana ne ba na so kuma amma da ta gaya mishi cewa gidan nan da take ginawa ba na ta bane na haya ne tana vinin ne da ta dinga zuwa tana tawa to ni ya wannan dai shine
4: wani dan uwanta da ka sani ko daga bangaren ta ko daga bangaren mai gidan
3: wanda na waya ni ɗan uwanta akwai kanwanta da tara su ina ganin ba zai wuce wata hudu ba dan an burial inta a Gombe to ran da kanwantan tara su ta kira ni tace mu Rufai kanwata tara su sai akwai yar autansu mace dan naji har family ta kai na har family inda mamanta take zaune to wayannan kan na waye su mamanta ma ina ganin ta waye ne fannin mijinta kan ban waye kowa ba ba wanda na waya
4: wai tabbata taba hada ka da shi mijin na ka
3: mijinta ba yana nan arewa bane yana
4: ko a waya ba ta taba hada ka shi ba
3: gaskiya ba ta taba hada da shi ba dan ita ma din ina ganin ba su waya da shi sai dai suna waya da enter suna video call da enter a yanda ita ta gaya min kenan dan ni ba su taba waya a gaba na bare ba su taba waya a gaba na ba dan uwanta dai wanda na waya kenan amma yan uwan mijinta ban waye kowa ba dan yau ko da zan gan shi ma ni ban san shi ba
4: amma daga faruwar wannan lamarin shin akwai wani daga cikin yan uwanta da ka san da ya kira ka ko kuma ya gaya maka wani magana
3: gaskiya babu ba wani yan uwanta da ya kira ni ya gaya min wani magana sai dai shekaran jiya misalin karfe 7 na je gidan mama na je mata ta'aziya shine take ce min Rufai wadakin ka ta tafi tana dai jajanta muna jajantawa majuna to ya dai da na sani kenan na je na gaida mamanta da ita yan uwantan da babban yanta Eunice
4: amma ita maman nata tana ina kenan
3: maman nata tana abin nan magaji kwatas da ita da yan uwantan babban yanta kuma tana bariki sojoji
4: bayan ga wannan akwai wani abin da kake da ƙarin bayani akai ko ba
3: gaskiya iya ƙarin bayanin da nake da shi

0: Kalin bayani dangane da kisan da aka yi wa Maman Febo. Kwarakwar ya ta tambaye shi Sarkin Birshigando. Cikin bayanansa ya ce duk da cewa ana zaman lafiya a yankin, wannan lamari ya girgiza su matuƙa.
1: Yadda labarin ya iske ni ya kaɗa ni, saboda wani abu ne wanda kusan ba a taɓa yinsa ba a garin Birshigando. Tun daga kan babana da yana sarautar nan dai sama da shekara 20 da wani abu kafin ya rasu, ni na kama ana da shekara yanzu 27. Irin wannan abu bai taɓa faruwa a garin Birshigando ba sai wannan. Saboda haka na ji ba daɗi, na ji baƙin cikin wannan abu. To amma abu ne wanda in Allah ya kawo shi baka isa tsare shi ba. To amma duk rahoton da ya zo wanda yake zai kawo matsala, to ba mu ɗaukansa da wasa. Mukan tashi mu iyaka ƙoƙarin mu tsare shi, sai aka samu wannan dogon lokaci ba a taɓa samun sa'ansa a garin Birshigando.
2: To ko da wannan labarin ya riske ka, wani mataki ka ɗauka?
1: To matakin da muka ɗauka shine da aka kawo kwalala, lalle kowa da kowa ya fita wajen kai gudumawa wannan guri. Kafin mu isa kuma na yi maza na yi waya ma DPO, wanda shi ma DPO bai ɗauki lokaci ba, minti 8-9. Bai kai minti 10 ba ya iso gurin a firabin motansa kafin ya waya ma asalin motan police. Suka zo suka same mu a gurin tare da shi. To nan da nan mun je mun samu kofar ma a kullum, muka rasa ta ina ne ma da a shiga. To sai muka lura da ta inda walayin suka shiga ta window, maza-maza aka shiga ta window, ko da a samu yadda da a ceto rayuwanta, ina bai yiwu ba. Aka samu dai a lokacin rai yayi halinsa.
2: Idan na fahimci, a gida ne abin ya faru, a riske suke na a gida?
1: A gida ne abin ya faru, a cikin gidanta abin ya faru. Babu wani abin da ya ci gaba ko na tashin hankali ko na wani abu. Tunda muka jingina ma 'yan sanda, su kuma suna ci gaba da bincikensu har yanzu. Ni kuma abin da ya kamata in yi, na rubuta mahakimi na tura masa, kuma shi ma ina sa ran ya tura wa mai martaba. Mai martaba ma kuma ina sa ran dai irin wannan takarda ba a barinta, ina da tabbacin an tura local government. Daga nan su kuma nasu ci gaba su ma da irin nasu binciken, wanda in Allah ya taimake mu dai. Tun daga ranar ba mu bar addu'o'i akan Allah Ubangiji ya bayyanar da wanda ya aikata wannan abu ba. Tun daga lokacin da abin ya faru har zuwa yanzu, duk lokacin da aka yi sallah lokaci 5 ɗin nan, akan yi addu'a Allah ya bayyanar da wanda ya haddasa mana wannan masifa, domin bai taɓa faruwa a garin Birshigando ba. In ka lura duk kewayen nan ba inda ba a yi rikici ko na addini ko na wani abu ba dai. Amma Birshigando muna zaune da kiristocinmu lafiya. In aure ne ko suna ko wani addu'an komawa gida ma, za ka ga an cika tare, ba za ka bambance a wannan musulmi ne wannan kirista ne ba. Mu ba mu da wannan bambanci ma a garin.
2: Lokacin da kuka isa wurin, ko a wani mataki ku kasance ta?
1: Mu dai mun same ta a kwance haka da cikin ta haka, ta kwanta ro da ciki haka, kuma akwai jini da ya kwalala a gurin, wanda alaman cewa dai an yi amfani da wani makami ne aka mata wannan illa, wanda har ya kawo rashin rayuwanta.
2: Ko za ka bayyana mana wani irin rauni aka mata?
1: Ina ganin dai alaman dai kaman an caccaka, an tattaka ne haka a yanda muka ga alaman.
2: Akwai zargi da ake cewa wai an mata yankan rago, koya wannan al'amarin yake?
1: Lallai akwai rauni a nan gefen wuyanta, amma kaga yankan rago da yakan gwada haka ne. To amma ita ina ganin gefe ne, maybe an yi so a yi mata hakan, kuma watakila Allah bai ba su nasarar yin kiris ɗin yanda ake tsammanin yankan rago ma. Ko da dai ni ba a juya ta dun ban iya gani ba gaskiya, saboda ni ina ga irin wannan yakan dai ta, ina da hawan jini yakan yi kaman dai abin nan. Tun da nan leka so ɗaya gaskiya ban iya a irin hali na ban iya sake gani ba. Ni yanzu da ka gani nan ko kaza ko da ta mutu ba ni iya yanka ta ma. To na ga jini haka, to yakan zama man damuwa sosai. To shi yasa tun da na leka na ganta a cikin wannan abin, na ga inda jini ya kwalala gaskiya ban iya sake.
2: Amma ko ita kadai aka sama cikin ɗakin ne ko ya?
1: Ita da yarta ne suna kallo, dama sun tazo ta tura abin nan, irin abin suna wanda ake turawa na kallo ɗin nan. To sun dai suna kallon ne ma, ana ga abin ya faru.
2: Amma ita ira wani hali take ciki?
1: A yanzu kan ita 'yan bata da wani matsala ba, an dai ɗan raunin da aka mata a hannun, kuma an ɗinka bata ma kwana a asibiti ba.
2: Kuma wani kira kake da shi musamman ga al'ummanka?
1: Yanzu kiran da nake ma al'umma na musa ido wajen shigowa ba iko ko wasu iri ne, kamar wanda dama wannan kan akwai wannan matakin muna lura da masu

0: shigowa mara lura kuma da masu fita. To amma an ga an dada karfafa tsaro yan committee da yan danga da yan vigilantes yanzu ana fita patrol dama kuma ana fita don wannan ma ba kai ma lokacin ma da da ce ma yan patrol din sun fita tun da tsakanin 9 ne zuwa 10 aka yi wannan abu ko da tsakanin 10 zuwa 11 to kaga daidai lokacin ne ma da fita patrol din to wannan kan ana akan fita kullu to shi yasa abubuwan ma suka ragu
1: sarkin birshi gando ke kanin haske game da kisan da aka yi wa wata mata mai suna maman febo a yankin na birshi gando idan shirin ya gazu da unguwar kawofin madaki dake cikin garin Bauchi kuwa nan ma dai bata canza zane ba domin kuwa a kwanakin baya ne waɗansu matasa suka baiwa amata iska lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani matashin magidanci cikin zantarsa da ƙwarya wani shaidan gane da ido Usman Babaji wanda aka fi sani da baban gida Kilau yayi ƙarin haske har ma yana kokawa cewa a wani ƙaulin akwai sakacin al'umma musamman ma da tawa
2: ni alawa na rumbiyar Allah ba wani wanda ya tafi labun da muyan da na kasa da ni wanda muka taso mu kai wannan abu kowa yanzu a unguwa a karwace abu wai in ba ya shafi dan sa bane shine da ya tashi yayi magana dan wani ne abu babu wanda zai tashi yayi magana tsakani da Allah kuma da shekara 50 akwai gidajen mu nan ana kowa yana shigan gidan su kowa a unguwa yayi rayuwa ya ci abinci a dai makaranta tare aka tashi tare amma wai har da abu wani ya bayyana wani abu a rabu da shi a sa ido kaga tarbiyya lalace
3: kasancewar akwai matasa a unguwa kuma abin nan ya faru ne ba wai a wani ƙoyon lokaci da za a ce a babu matasa a sauransu shin matasan da suke nan da sauransu babu wani yunkuri su ma da suka yi a ga an daki da wannan abu
2: a yunkuri an san ma da ruwan wani lokaci dama an san baya da lafiya magana na gaskiya to da aka ban baya da lafiya wani lokaci shi a faɗan gaskiya fa wasu ba ta mafaɗaci wani ya faɗa masa gaskiya ko wani ya ga ya ma ka dauka an gira ma kar ka dauka shi ya cire ya faɗa wani kuna jin haushin shi da haka je kuna cewa ai shi yake shiga ma yaran da bude shi fuduke shi na rantsa da Allah ko mafin kalamin na awuwa wallahi to gashi na shi ya gare faura mu kuma wani yawan ya faɗo wani godo wani ne yawwa ni abun da na sani kenan
4: ya yanayin halin sa da zamantakewar sa da mutanansa na anguwa da kuma iyalansa na gida musamman ku yayin sa
2: shi a wannan hali in dai bakani lokacin akwai lokacin da yake yana da fama da jinya na aljin in lokacin gaban ciwon shi yana ganga duk abubuwan da yake faruwa wani arshin fa ne yake yin abu wani lokaci muke cewa a bada uzuri akwai rashin lafiya akwai rashin lafiya kai ko yaron mu akwai lokaci da na fahimci kake cewa kun tsawon nan halin shi gashi ka baka ba mara lafiya ne kai ko kwana goma bai bi wallah mu farkan mu ya tara mun kai mu nuna babu wanda bai zagi uwar shi da uban shi ba amma daga bayan da wani sai yake shi magana ya ce wani dan Allah ka yi hakuri shi wani tsayi yana yi abu a rashin sani daga bayan amma in ya gane zai goye baku hakuri kuma ba mai riko ba ne in yau ya maka abin ka baka cewa ne ga abin da ka muni ya ce shi kenan ya wuce ba ya da rike mutane
1: Usman Babaji wanda aka fi sani da baban gida Kilo ke karin bayani kan irin sato kasa katsin da ya faru a tsakanin waɗansu matasa an gurta karofin madaki lamarin da ya sanadiyar mutuwar malamar Ilwanu ƙwarya ta tuntuɓi ɗaya daga cikin dattawan unguwar karofin madakin mai suna Baba Adamu kan wannan al'amari inda ya fara bayani kamar haka
5: abin da faru za mu aje shi kaddara ce daga indillahi dan yaran sun dade suna dan musayya inda da shi din wajen kwana su kusan 10 da kullu suka yazo duka sukan dan yi cacan bakin yaji ya same su su yi hayya hayya su mun ga abin zai tsare mu ba mu jawo shi ko da karfi mu da mu fito da shi mun hada shi to lokacin yayi satan kafa ya koma a saboda so shine wannan kesi ma kwata kwata ma ba da wannan yaron ya faru ba da wani yaro ne ya faru shi ne mai ajiye posta to aka muka
3: shi bane ba
5: mai posta muka aka roke su to ta nan muka hadu dai muka dutta muka ce to su daga posta su ka daga su mai da shi can baya to ranan yazo yace anan ma bai son gani ma kwata kwata yamma da hanya aka zo aka hayya hayya kamar za su doke doke na mamu muka bada hakuri muka tafi mu daga su daga duriyar mu da hanya ko masu cin daga tarasu kuma nan in haka suka sassa postotin su nan ma washi gari ya dawo ya ce baya so sai ya ce wai hoton shine baya so
3: So kamar shi ma yana da wani nasa jam'iyyar ne ko kuwa
5: ba siyasa ba jam'iyya ba komai to shinan sukan kada ga kace to hanyar da lungun nan ya fito lungun nan su ringa saka poster su a can su duk suka bi umurne mu suka je suka mai da poster su suka duka can to ranan da dawo sai ce wai ya ga suna masa kallo kallo kallon banza to kina sai ya tashi sai wannan mai mai dan shagon nan ya sai da fetur sai je shagon sa sai irin ya soka tuta a cikin sanda din nan ya manna a cikin shago sai je binciki tutar sai ya binciki tutar ya zuge tutan ya jefa alambatu su dauki sanda sai shi ne wannan ya to ni ku me na maka ba na fati ka ba na yanki ka me ka ko ka cire min tuta na ka yarmi yace da cire da uban ka dan uban ka na cire da ka ga kan uwar ka to su kai da wannan ya ta ba su abu zai tsamar himu ka da ba su suka ga koro shi ya dawo nan ya dawo nan har ya dauki sandan sa ya zo nan kafin mashi din sa ya zauna kan sandan da sandan sa a hannu suna can yana sa zage zagen sa da muka sai hana ta ya mai da sandan da ake sa riga sa dunya ko riga sa mayayar ya mai da riga sa da ya sama ne ta fi kasuwa to shekaran jin me ya faru me ya faru ni dai ba san farko abun ba muka ga kawai suna kaiwa da kawo to shine da yaje
3: amma ko ya akai ga har ya kai ga cewa sun zo sun cika masa buka
5: eh
3: ina kuma ke fada ya farki a tsakanin su
5: ina kai kare to shine sai ban san shekaran jin farkon abun ba ne ban sani ba ni dai mun ga sun fara hayya hayya dai kamar inda suka saba muka ce to wane ya zo kiran ya fara daga mana hankali muka ce muka koro shi muka dawo da shi nan gindin bishi an muka je can muka zauna kuma masa hudu ba muna masa hudu ba sai to shi wanda ya ta hana shi ma ya shi kaza kazan uban sa wanda ya hana shi ma fada
3: shi wa ɗaya ke wannan maganar
5: ke shi wanda ajalin ya zo kansa shi malal dirwan shi eh wasu mu duk tutan hamka tare ko ya fita ya bashi ya dawo nan gindin bishi nan ya tsaya to wancan yaran da yake magana da su din wanda ya cire masa tuta a shagon sai dai ya tashi yake kira baba sai ce baba kaka hana mu magana da wani amma ya zo ga abin da yake mana amma ka zo ka yi masa magana suka je uban ya zo sai dai can shagon ne ga gindin bishiyan can sai to shi kuma yana tsaye anan da sandansa wani akwai bishiyan da muka dasa anan bakin hanya ya je tumbu kota kawai ya karya ya rike rabi kawai ruga da gudu ya je zan kashe ka kai ne gawan fari ba mu cece kawai
3: to kashe Rilwan
5: eh Rilwan eh waye mun kwanka tashi mun kai ni a matsayin kanina ne ina na ruga da gudu na tafi muka samu madan fatare muka tare shi so yana san jan jiki sai ya je ya isa ya bugi wa ban yara muna hana shi to haka din ashe yaran kuma sun hada kumba a can sai ka nemi su kata ko suka zo fa rufa shi da duka muna tarewa ya rugo da gudu suka biyo shi to shine sun zo da inda mashin din yake anan muka tare su shi kuma ya zo sai jingina nan
3: wato shi a su yaran su mai anguwan ne ko
5: ya duk anguwan mun da ban san bangare ba ko baka to shine ya zo sai jingina nan yana ce ku bar su su zo kowa ya zo a gawa fari ne kowa zo gawa fari san an kace a to akwai ɗaya sai ya zaga tana mu ba mu sani ba hankali mu dunga mai da su anan shine ya zaga ya biyo nan ya biyo nan kawai shi liwan maka hoyan karba ya ganshi anan to da ya ganshi anan sai daga sanda zai buge shi shi kuma sai ya sun kuya sai ya buge shi sandan a baya sai shi kuma sai shige shi kamar za su yi kokuwa to na tama shine mai ukan nake tsammani to wannan kuma biyu sai suka fito nan kuma da gudu dai da irin rankin da suke waldan nan sai kuma da katako muna tare suka zo kawai ya daga rankin zai buga masa kai ya tare kine rankin sa sare shi anan wannan mai katako kuma ya buge shi daya kai shi ma duk muka kama su ashe mai wannan wanda rungume shi halashi ya soke shi mu ba mu sani ba da muka bambare su da jikin sa ya gudu ya shiga zauren su sai ya rufe ko lokacin mata suna cike a zauren ka rufe kofa muka kore su sai ya fito to yana fitowa muka ga kini a gargare sa to yana fitowa ko da kafa sai ya zo ya zauna nan muka zo za mu bincike shi ma sai muka ga hankalin sa dudde ya dan kidima jini ya haushi to shine abokan sa wannan suka tattara shi wannan da abokan sa duka so zai suka sashi yake kina fa suka tafi da shi asibiti amma ina gani ma ko sun isa ko ba su saba da aka yi mana a cewa wannan ne na sani gwari yawa muna garin dai mu dai mun sun tashi muna control din su ba za su mu watsar da su mu kore su mu ka kan haka san do ko san su abinda suka yi can ba kai bane da waya ma suka yi hukuma ba
4: su matasan anguwan shin wani kira da aka musu a matsayin ka na uba
5: tara su muna musu nasiha muna musu wa'azi kullum muna kira musu muna musu wa'azi akan gargadi akan duk a zauna lafiya ai dalilin kenan nan ai ba party dai bane party akalla ya kai hudu ko biyar sai duk ku zauna uwa dai uba dai kowa nasa suka zo ku karbe su hannu bibbi ai taron ku ku gama lafiya duka dai ba party ya kai wajen uku ne ko hudana to mu dai ke ba har kanmu siyasan bane mu dai ba mu akan hidiman siyasa ba wanda yake sa musu baki hidiman siyasa su gama hayaniyar su masu siyasa su zo ko su karbi party su kai yan uwan su su zauna su taro su tafi ko ba dattijo da zai mafake muku magana ba kuma dattijo da suke masa magana sai abin su tafi
1: baba da mu ungwar karofin madaki Allah ya sauka lalle kam akwai shirkekin kalubale a gaban mahukunta da magabata da masu fada a ji a tsakanin al'umma da ma ita kanta jama'ar baki daya kasancewar san hada baki ake fedwa kuma da hakan za mu tsere shirin na yau a madadin wakilanmu Sulaiman Haji Jarma da Umar Nasiru Umar Madaci abokin aiki na Aliyu Adamuratin makaranta ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Manguza ke ce da ku a huta lafiya.
6: Yeah, man.

0: مع العهد والصاب الكرام ذوي النبى. وإن تسألوني عن حبيبي وسيدي فطه حبيب الله ما غير ما وما. ووقتي وساعتي صرفت لذكره صلاة ومدحا منه قد سرت جهلما. فمر مجرك باشتياق نبينا فقد رام أمرا مستهالا محرما. كمن رام مسك البدر يوما بأصبوع ومن رام عود الأمس يوما واعي وما.
1: Ci gaba da filin zafin maulidi daga sashen Hausa gidan Radio Bauchi Alhaji sai aka mai neman shaka shuka da ke kasuwar Gwari Mudulawun. Kafin kai sulka zuwa ga aljamu dan gombe mai ayan ruwa kasuwar Gwari Mudulawun. Dan asabi mai kwando a katin naka sannan ka ce mai kawali zarge mai zarge kasuwar Lantudu. Da wasi a katin naka sai kuma shehu Idris zaman da gidan wanka. Dukkan su tare da fatan suna nan lafiya. Alhaji gaisuwar fatan alheri daga Alhaji Jafaru, Minista Jafaru Maimanja kasuwar Gwari kasuwar Mudulawun. Minista Jafaru Maimanja kasuwar Mudulawun, kana dai da Alhaji Abdullahi Maimanja nan Gwari kasuwar Mudulawun. Sai awal Maimanja kofar tashar mota Mudulawun. Sannan ka ce gaisuwar zuwa ga dan Bobo sarkin kofar kasuwar Gwari sakataren ɗan kore ɗan Ladi Akati. Sai da kaɗo a kasuwar sabuwar kasuwa. Sai kuma tare da Ibo Tela Fulani a kafin madaki. Sai kuma Aminu mai gyaran agogo a gidan Abba dukkan su tare da fatan suna nan lafiya. Wannan rubutu sai Idi Yaro baka tsoron akula garin Tafawa ka ko ga sulka filin zaman maulidi. Minista Jafaru Maimanja na katin naka. Tijjani Ayuba gabar malamin gona ta razo ya aya mai gyara bayan firamare da razo. Cin kwamandan yan shayi Baba Gana mai shayi a garin Algaleri. Minista Ali Ibrahim Jima Sori a katin dukkan su tare da fatan sun je zamu ga gobe lafiya. Shi ma retired Espito Jumba Central Kimun da Miyo. Da dai surka retired Espito Jumba Central Kimun da Miyo ka aiko ga surka ta fatan alheri a filin zaman maulidi. Ka ce mai ka wa sarkin mun da Miyo a katin Alhaji Ibrahim Isa. Sai kuma wato ka ce mai ka wa Jibrin Cigero sarkin askan mun da Miyo tare da Alhaji Gambo Yakubu wato Galadima mun da Miyo Hajja Zainabu Abu Gindiyar mun da Miyo. Wannan rufin sai Idi Yaro baka tsoron akula a garin Tafawa. Sai kuma bai surka ta fata mai wa Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwanci balama da ake jiwa ran shirya kotun digari da fatan suna nan lafiya. Rashida matar Balansi mai hanji da ke kasuwar waya sarkin fawon wakilin mai audigar Bauchi. Ga bai surki Rashida kika ci mai ka zuwa ga mai gidan naki Balansi mai hanji wato sarkin fawon wakilin mai audigar Bauchi. Sai kuma matan Abubakar mai manja. Sai matan Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwanci. Sai matan Alizar Gemi Zirai kasuwar Lantudu. Sai matan wato Adamu Dango mai ayan ruwa. Matan Dahiro mai fata Zida mazaunan Akure dukkan su tare da fatan suna nan lafiya. Dahiro mai fata Zida mazaunan Akure ga gaisuwar kafinin zaman maulidi zuwa ga matarsa Malama Safiya. Sai kuma gaisuwar zuwa ga baban gida mai zuwa dankalin Tura kasuwar Mudulawun. Abubakar mai ledan tsakar tsaki a gindin masallacin Juma kasuwar Mudulawun. Sai kuma gaisuwar kacce ne ba ta zuwa ga Adamu Dango mai an zuwa sai ya sabu gaisuwar zuwa ga sakatare na gore da Ladi dukkan su da fatan sun ji zamu ga gobe lafiya. Abubakar mai leda gindin masallacin Juma kasuwar Mudulawun. Sai ma ga gaisuwar kafinan zaben maulidi daga sashen Hausa gidan Radio Bauchi da kace a mika ta zuwa ga kace ne ka gaisuwar ka zuwa ga Garba Sumba dan Acaba gundun masallacin Juma'a kasuwar Mudulawun. Sai kuma baban gida mai da dankalin Tura kasuwar Mudulawun. Sai surfa ta lerewa Ali Zargi mai zire kasuwar Lantudu. Safiyano dan kamshi a cikin California dukkan su rafatan suna nan lafiya. Garba Sumba dan Acaba bakin masallacin Juma'a kasuwar Mudulawun. Kana bi da matarka ta sallah da kuma da wato Fatima sai kuma Balki su tare da Aishatu sai Kawu sai kuma Abubakar mai leda gindin masallacin Juma'a tare da baban gida mai zuwa dankalin Turawa. Dahiru mai fata Zida mazaunin Akure dukkan su da fatan sun je zamu yi gari lafiya. Basiru baban Kaza Nasarawan Jahun Ingwandin ka aiko dai sura filin zaben maulidi zuwa ga matan naka Fatima da ta Jamila. Sai kuma kace mika zuwa ga Aminu Sarki Fawa mai doya Jim Plate tare da dan Kano shi ma mai doya Tina chemistry ne da da Salisu mai doya a Winti tare da Sarki mai doya Gemi wato Jet Muda Lawan sai chairman Lawli mai doya Tada Ali dan tsoho mai doya da matarsa Malama Ino dukkan su da fatan suna nan lafiya Sani mai sigari da ke kofin rum filin zaben Maududi daga sashen Hausa gidan rediyon Bauchi ya ɗauko bai sauka inda ka cani ba ta zuwa ga Sani ne tumatir sabuwar kasuwar railway sai kuma a zuta ba ta shiga labaita Abubakar don zaki zai ba ta shiga labaita sannan Abbas mai sigari da ke kofin rum a katin tare da Hafisu mai doya da koyi a katin naka sai kuma dangin cishi ma mai doya da koyi dukkan su tare da fatan suna nan lafiya mun sauraron mu ga tafi da mutum yiwa filin zaben Mobi.
2: Alayhi wa sallimu taslima.
3: Sallu alayhi wa sallimu taslima.
2: Sallu alayhi.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: وذكر فديتك لو أني وجد قدي.

Turapatan za ci gaba da kasancewa tare da makon da ta ci sai ga shi ne sun yi ado isa ko take yin da wannan sa ta kula a daya da fatan kan ci ko amince ne din sa ko yake so ne sai gabanin nan da karfi 12 saura kwata da mu sai

0: sugar ma. Kaya hana rashawa da hanti, kai kana yi babu kunya baka tura. Jagora ko aje danka, sai kai kyakkyawan misali shugaba. Ubangiji zai taimake ka, ka da sake kyakkyawan asasi rayuwa. Wayyona
1: cinawan farfesa mu ka ce mu shakatawa a yanzu za mu sarrafa ka.